0: o lagbara o
1: o lagbara
0: a fi suru
1: a bi o suru lo gba
0: olohun yo ba ni da sin to wa nle
1: agbara ko o
0: olohun oba ni
1: ki sogbon ki sagbara olohun lo ni giga
0: beni
1: iseda o si diwa mu
0: ami asedumare ami
1: eni ko dogunjo bayi
0: o dogunjo
1: hey edumare shanu o
0: a le sun a le wo
1: gomina wa gan soro won ni awon oni so pe ki awon oluko mo gbegbe se tan fe gbe o
0: gomina
1: ifowo so wopo wa lo se pataki lasiko yi
0: o han pe ni toto awon na won kanu popo ju
1: eyin ko sin to sele ti oni kan olori olori gbogbo nkan ton ba ti sele ori won ni pada si
0: awon bi awon mo yi na won na ti egbianju awon nu gbo lo
1: you know
0: nkan to sele ni afikolo nsa
1: kan je ki awon ti olohun ko agbara isakoso lati wonu agijun be
0: awon baba omo iye omo ara itara omo pe abi awa tun gbianju ti
1: wa amona jura wa lo
0: gba ti won kin sa
1: amona jura wa lo
0: leyin ki won lo bi se ojo
1: awe isakose mo se alabo ai si se ode
0: afisuru
1: awon tan moju opo rubeun inu won le je won o to
0: olohun si fun won se
1: olohun o fun won se
0: odua edde
1: eyin e ma sun
0: ile se omo ogun
1: eyin alale na e ma sun
0: kin lo so
1: biribiri loju ri baba lagutan wo kose ba nti la kose aso parada nti di aja orun o ko ma kun won
0: la pa
1: orun ko ma kun won se ta ma wo loju se won
0: I want to sun lo
1: mo sun
0: Africa magic lo wo ni
1: ah
0: kabisi won ti sun lo won ti ah ani orun yi o
1: won ha do harun o ko harun lo
0: awon alale ka won yo
1: se ku nbe
0: awon alale te ti fun le woje eh mo ya alale mo ya bi alale mo alale na ti
1: won yo alale mo sun eji
0: laye jo
1: won alale mo sun eji
0: ati gbo wi pe bo ba doju ogbagade bayi ti won ba sa gbogbo si on ti sa sori le bayi odo gerere ma wo
1: mo bo o gerere
0: wo mo bo ni bi ti e wa ni
1: ah kabisi
0: wo bo ta bayi ta mo
1: ta remote control aye
0: o ti na tin gbale abi ti an kiri ke
1: remote control aye
0: oni ke ngbe nkan
1: kabisi le du

0: O ke tinti luwa la wujo irinyiri darayan leyi Adiru ke adesola onu respons mangbo wadebe Anytime, anyday Jawosi On Splash FM 105.5 Ibadan Awudi turi bara lori yeni Liki liki turi kefung tu lo mani gini gisi ni u Onu respons tuti para ila potu El ni wuta
1: Oda any temi Adeyemi Adesola Olori Sport Ibadan kama vinga mutu today lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti shojo eni kan kuje ni gogi are ni ma yan fono ewo ni sawure ki e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo eje amura wa
0: Ibada kamavinga tu ti shetan Leti ma jawa si awan runyere dara yalolo ko jokan La gume wa akode ogun se julo ora okutu 10:20 a.m. Ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atojo eti Friday Ni Splash FM 105.5 Ewo ko shimago ni jamusi

Benny, o. Mo tun ki yin kaabo sori eto ilubirin ni Kani Omoluabi Splash 105.5. Se alaafia ni mo ba yin. E ku owo ise nibi gbogbo ti e ti n gbo wa. Temilade Aloko ohun na loruko ti temi. Sugbon ko to di wipe abere eto mo fi eleyi atun fi ran gbogbo awon ijoba wa leti wipe oni na lo tun pe ogunjo eleyi ton ti ko awon omo wa ni ijoba ibile oriire ni ipinle Oyo Esele Yawota ti won ti ko awon akeko ejo an fi asiko yi a fi n ke si gbogbo awon toro ba kan latori ijoba loke lohun titi de ijoba ipinle ati ti ibile gbogbo awon loba loba awon ajo eleto abo pata eda kun e ba wa jigiri keri wipe edo la awon omo yi laaye yo ju ashe eto ilubirin ohun na lo n tesiwaju ni kan omo luabi eyin na si mo ba se ma n se nkan wa wipe agbe eto yi kale fun awon obirin papa julo awon obirin ton je awo kose lawujo awon obirin ko se mani awon obirin ta le toka si wipe ah eni yi mo fe dabi titi e bakan na ni awon obirin ti won di oniruru ipo mu ti anwo kose mo ki yin kaabo lekan si mi o fe soro pupo ju tori wipe ohun ta gbe wa loni sori eto ohun to wulo fun gbogbo wa ni gege bi mi se ma nso wipe looto la pe eto yi ni ilu birin sugbon ko nse wipe awa obirin nikan lo wa fun iwo to je baba olomo obirin oniyawo opolopo obirin lo wa le ti oni nkan kan to nse iwo to jokogun ti gbianju lopolopo igba lati da iyawo re ni oko owo to je wipe on fori sanpon ni iru eto bayi o wa fun yin lati ko eko lati si ri wipe gbogbo yin ko ejo fowo sowopo lati je ki awujo wa kodun gbe bakan na ni mo ma nso wipe bi ilu o ba dun bi le o ba dun bi igbe ni luri ta si lo nile obirin ni ewo e ma je kin soro ju loni lori eto ilu birin alejo mi na ni won je akikanju obirin be si ni ibi ti awon yan laayo lati ma tayo ibe na la le so wipe abuda keji lo dabe ni wipe o ma npo nibe sugbon bawo la won se nse ti won tayo bawo ni won se bere gege bi obirin bawo ni a se le gbara wa niyanju lati tayo ninu eyikeyi ise eleyi ta bayan laayo bakana ta ba soro nipa ile kiko ta ba soro nipa bi a se mu ile ki o rewa lai te se wipe e se wahala rara lati ibere titi dopin alejo mi awon na ni arabirin

0: ni e ba joko e dide o e se nkan lowo mo kiyin e ku dede asiko yi
1: ah inu mi dun lati pade yin ah latara gbogbo ohun ti mo de ti ka ti mo ti mo nipa yin o je iwuri fun emi na gege bi obirin ah sugbon ta ni Tayo Adejumo gangan awon ise te nse se le ba wa so ah fun awon ara ile lati fi kogbon ati lati fi keko
0: tani tayo tayo le ni ton pe mi ko nse nti mo je eni ti mo je obirin ni omo luabi omo yoruba omo ton bi ire to de tutun ra ebi emi na ni on ni fe elomi se mi
1: ora e gbe emi ibadan ti mi sin lara lara
0: yin ni so mo ale ni o ba mi ti en so mo ibadan ibe sa ni mi re
1: sugbon
0: nigeria sa la gbogbo wa wa
1: o ti kan e se ngo ah mo wa fe ki e ba mi soro nipa Kimberly's group bawo le se bere kini awon ipenija fun obirin te ro wipe tori mori wipe eka te wa eka to je pe awon okunrin lo poju nbe kini ru awon ipenija wo le ba pade bawo le se bere gangan fun opolopo awon to ba n gbo
0: yin ipenija yen mo dupe lowo yin fun platform te fun mi yi abi ori ipe mo sa lanfani lati le ba awon obirin to ba n gbo atokunrin soro nitori wipe o ni nkan ti mo sakiyesi lenjo meta yi nipa awon obirin to n se owo ko n se nkan kan na pelu okunrin to n se owo a ko n se nkan kan a ki n ri anfani kan na a ki n ri iranwo kan na e je ki n salaye fun
1: yin salaye
0: se won pe tokunrin ba da business sile bayi iya oniyawo nle o lawon omo sugbon se won pe ko n se pe iyawo yen ma tele lo ngba mi bo sugbon won jo ma gbe ojo to da ojo ti daji kan ra wale bo sugbon ta lo n se be fobirin tori to ba de lati oja to n ba kanra won abu ni abi be ko ma ti okunrin ba wa n bi apalo won le soro ore mi omo kini ti mo se leleyi o yen ni a ore mi kan a ma mu elobe lola ko n ju be yen lo sugbon awon obirin ati ori be sira wa ma tun ma yeti yin mama bi fun yin
1: so ni ko
0: da fun yin ma tun le tun ti find you se si ri pe o lo fa bo e wa wo ta lo wa se ra won ninu kemi ati n kajo soro iwo n tepo emi n tewa ore wa kan so nje e o ya sha ti da company le bo sugbon ka ma ki a ma fa ma bara wa ja ka ma ran ti wi pe awo lala ti feyin ti o mo sorry a ni ko n se nkan kan na
1: tori
0: mo ti wo mo ti wo pa
1: bawo le yin se wa n se ti eyin fi
0: se wa ri lemi se wa yi tori bi mo se dagba mo dagba nbadan mo dagba fun rara mi ni se understand ko je pe mi o lobi bo se ri ngba temi de mo ti gbogbo eyan ba n lo left mi ma n lo right n temi ni so ni le wa na oro mi o ye won o de wa okay so se ri lona right temi wa gba yen sha o emi wa discover wi pe igbekele eyan
1: asan ni
0: so mo koko be si ni ri idakule ni gbogbo ona mi o o ma igba yen o ma n dabi en pe mi o ni lock ni ko n se pe mi o ni lock mi aso na fe ki n tera mo bi ti mo n lo tori e wa wo mi nsin o e sara duro eyan to wa ni under mi bayi so ti n ba wa tera mo ta wa lo ma wa nbe fun won bo se wa ri ko si bi eyan se fe laluyo laye toju e o ni ri o oju to n ri ko n se nkan ti o da o wa okay bo se ri ti eyan ba n ba toju eyan ba ri to ba tun wa struggle pelu struggle yen oun ni struggle yen ma struggle o but once you understand that ah se ri n to n sele bayi o ye koko lo joko na yen lo mu gari yen koko lo sun okay te ba wa ji kini mo le ri se n sin ti ko ni pe mo fe lo rojo fun yan abi mo se fe lo ma kanlekun because eni to fe lo rojo fun oroporo eye ni ko ye emi na tun ti experience yen she understand so gbogbo awon nkan temi ri re ti mo fi to fi di pe oju mi sha ti mo fi to fi n wo mi ti mo se je leni short answer be ni
1: e seun go sugbon e ti so fun mi nipa Kimberly's group gangan
0: she Kimberly's group yen nigba ti mo bere gbogbo nkan mo fi bere tori gbogbo nkan mo ma n fe mo se so mo bere pelu printing mo bere pelu jewelry tita mo bere pelu aso tita mo bẹrẹ pẹlẹ to ba ranti won ba lo dubai o ni lati kowo dani gbogbo yen mo se mo ta perfume so but nkan kan le mi ni mo ma ni continuity mi mo yoruba continuity
1: itesiwaju
0: aye yen ada itesiwaju ngan o se koko sile aye mi mi fi sere mo ma je ke mo pe mo ta perfume sin sugbon mi ni pe ma tepo

0: be mi se ma se ni so awon eyan ye la un gbogbo wa o kin se ati joba wa kan baba
1: wi pe e ti ba mi ra perfume ba e ma breti
0: mo ti e tin se bye bye e ti ma ma polowo e papo won ti ma mo yin mo po awon customer yin ti dapo so die na wa notice pe e se yen mo sharing ba ti Kimberly's group ma bere bere pelu Jibi and Godiva mo ma se event mo ma se wedding planning mo ma se gbogbo e from there mo ti wa bere sin se design so pe events no design mo ma se graphics ma se business card ma se website emi na mo kora mi ko se pe mo lo school e mo ma kan se ko si pe mi to ko ma gugu ko e we mo to ba n to bo gugu nkan loju e fi won le de won mi pe won wa curious ni so emi ba gugu nkan ni mo ma fe bere mo ma fe ni mo so from there mo ma tin ba ti wa ri pe nkan wrong ma wo pe kini reason ti won fin se ti won mu ri mu we kon time yen ko si short let apartment ko po because Nigeria o se bi to ye pe ati kokko trust ka le ki eni ta mo ri wa duro sinu le wa ngba ta sin le ko sinu wa wa so ko si ko se business to wa nle so mo awa bere business yen die o wa di pe business yen tobi se wa ri business yen bo se wa tobi ti awa ni short let apartment ka kiri gbogbo Lekki ani over be 15
1: wow
0: 145 we on Airbnb igba yen nkan ti ma ti so nu Airbnb tori mo titi wa lo lati UK mo ti de mo ti experience hospitality mo ma lejo mo de titi ri bawon yin bo se ma nkeyan mo ti ri pe Nigeria wa ma kanra mo yan ni iya oniru eye kanra eye kanra mo mo binu speak gbogbo a jo n gbe bi na ni efon to je yin na lo je mi na na so a ma ni lati take care easy na ni ah ba ya mi o baba mi e ma binu bo se wa niyan e ba mi ra a ma soro aje ngba kan ebulambu ni sin yi so gbogbo awon nkan to temi wo niyan o ti mo fi bere shortlet lati shortlet mo ma ri pa awon chandelier ati mo ma ri mi like
1: awon na ti mo
0: awon na awon na orisirisi mi o like awon ina ti mo ma ri mo o pe ah mo abẹ si ma n gba ra awọn ina yen lati loyinbo mo ma tun wa ma n try orisirisi ma ma wa shop orisirisi kiri bi mo se bere niyen cherry another thing ti mo tun ma n bere mi o fi owo bere nkankan ri ko n se pe to aini nitori pe mo ti ri pe to ba fowo bere nkan ma lo ni confidence to o si o ye ko ni aini yen a je ko le ranju sebi ko si n to fe loose wa de koju ko sibe upon to teyan fi ma to o fi ma yeyan so mathematics wa bere si ri kakiri yen ma lo ma ra nbe ma ma fi se tibi ti ma ti wa ri ina to fine ma ya ma gbe sori Instagram mi pe ina e wa nle o boya ni enta ni arobo le la npe tori iya mi taja lagbe ni koda o je labo po o mo je daga ke le mo dada so arobo ye mi so bi mo se tori pe iya mi ti ko mi ba se sarobo mo ti sarobo ina mo ti lo ya mo ti fi sori Instagram o ya eyin ni 250 mi 350 tori mo sana si je bi ma ma deliver fun e so ngba to ma ri pe mo tin ni customer be ise o pe ise apartment ti mo se na si wa nbe e de mo pe awon eyan tun tin ri pe mo tun tana awon customer to n duro sa apartment to ma ya ina ifa emi mo ta emi ra se ni ngba to wa ya awon to n duro si na apartment ta lo n se awon eleyi emi ni mo n se ni isin mo ti so ba se n se Kimberly's apartment fun yin o mo ti menu lo odo Kimberly's electric se ti understand so n sin ati wa tana orisirisi se wa nigba ta wa ma tana orisirisi yen emi wa binu tan n tan ni n ta lemi ma lo n ra n tawon eyan o kin mo npa Kimberly's electric niyen se ri gbogbo nkan merewere se emi o tun wa niwa kan tori mi n se oloju kokoro mo nife owo ọtọọtọ loro se gbọ nkan mejeji yen mo n se oloju kokoro ṣugbọn mo nife owo gan ele process e o le take time she understand so ti ma ti wa mo fe make owo but mo tun fe sise na Kimberly's electric is a place where pe mo le ta nkan to wa valuable fun yin to ni yi
1: to ti e pe nkan yen ni ri kakiri
0: nitori pe mi je yan kan to ye pe mo nigbagbo pe ko n se do ko n se gbogbo nkan teyan ba nife si lo ye ko won kò dẹ̀ tún ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó jọjú ni kó wọ́n jù gbogbo ọ̀tọ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ pé ń sìn ẹ lè pè mí pé ẹni 1 million ó kàn wòyìn kí lẹ́yìn ṣéǹjì tí máa wo lẹ́yìn mo lè bá yín ná 1 million yẹn sí lẹ́yìn àdẹ̀ ṣéǹjì lóòótọ́ ṣé mo yín sọ́yìn ti yẹn
1: so
0: electric ń sìn is a place that àwọn unique pieces tí mo rí all over the world mo ń lọ́ra ju mẹ́rin àbí márùn-ún náà yẹn lọ tí ó bá ti tán torí èmi náà nǹkan máa ń sún ọ̀tá mi nkan ma so emi ti se mo pe another ogun ti mo tu se mi paro fun ra ni tori pe mo pe nkan tete ma so ta mi yen mi o ki ran nkan to ma pe ti ma ma ti mi o tu ma je ki business yen su mi so mo fe tete ta ki le tete lo wa nkan mi ra to ma mu nu mi dun mo n taja ni fun dundun temi ni ko n se fun e ba ma rowo na so ke le understand pe sharing kimbalis electrical shop yen wa fun nu dundun yin ni then do ba wo be gan inu wa tun dun si gan se
1: e se ngo abo se ti je wi pe mo si ma fi asiko sile fun yin ta soro nipa awon ohun te n se gogo bi awon eyan bi won se le kan si yin eni to ba nife si nkan te n se ati gbogbo e sugbon gege bi eto ta gbe kale fun obirin ti e si je obirin to n tayo ti an wo ko se kini ero wi pe o le se anfani fun opopolopo obirin ele to je pe boyo wa nile ko mo nkan to fe se elomi mo ni eyan kan to sumo mi ti mo mo pe oko e ti da loko bi e meji bi e meta be pe at the end of the day ko se nkan kan na ni ninu iriri irin ajo yin kini awon kan te le so fun ru awon eni yi iwo obirin awa na mo bi gbogbo e se ri nsin ehe mo fe ke ba mi lawon eyan loye nipa eleyi
0: oro meta ni na pe le to ro yoruba eko don pe ko ju be lo eko un to ba mo wo mo ni kokoko o mo se soro le nkan pe un to mo to lo nko wole se won pe yan tin ni confidence lori ofoni yen
1: be ni
0: so e je ka kowo pamo ma fowo se mo kokoko lo kose o fe kose o fe keko o ko si beyin o se fe nimo to ni corner o fe lodo re to nse ore na o fe ko e o ya lo san won bi kan e jo e ko mi ni kini mo fe mo emi na fe ma ta ni ko ni di ro so eni to joko sile ton ti da loko o le meta koko bere lowa re oun wa wo kose awon ore eni toro fe copy eyan kan oun ta nkan ton ta o ro pe lagbaja tori another thing ta tun ma nse nigeria niyan gbugba ye nta pure water gbugba ye o ta pure water kini reason okay but eyin beyin se wa yi eni beyin tun se n wole aye o ma yato si bemi se ri tori bo lorun se da gbogbo wa niyan so ninu beyin se n wole aye yen lo ye keyin wa wo pe kini teyin le dale o to ma tu gbogbo wa lara ko ju be lo ibi ti oja ti ta gangan di ibere orisun eniyan kini mo le bere ti lagba ore mi oni teni to wa legbe mi oni to n da won laamu ti mo le mu si tosi ton ni ma wa kakiri mu abi tun mo ja ko yin
1: be ni
0: e bo sha ti wa pawo da so mo ti dawon question mo
1: ah kisubo kini awon sacrifice teyin se ni journey yin ti elomi na le fi ri gege bi
0: be ni seri seri mi mo koko so igberaganu die mo so igberaganu ko se nti mi o le pe lanti ko se nti mi o le kun leki koda mo se wa te ba ni e kini kan wa mo binu na ni a beyin na ni se mo tori pe yoruba so ko to se bi eyin owe eyin agba won ni ka pe were loko yawo ko ja ro na lo se ni ki wa ma ba were agiu ni mi so pe were ni anybody but mi o ti e fe check mi o ti e fe wo wo e se mo binu e sa je mo lo so ti eyin so be mi se se niyan mo so gberaganu mo de lekan si eko yen mi o de ni mo se nkeko sere en tri cup to ba lohun ti kun ni won ebu nkan si te ba ti so pe bi mo se wa yi o nkun ki lo re mi ki lo n se fi han mi ade bi bai lenkan anti wa won joko ti anti keji won ni ejo ki le n se fi han mi ti mo like niyan so be mi se be mi na se se fi han mi yen lo gbe mi debi sa loro
1: kan eyin ni pe eyan gboro ni emi irele
0: be ni
1: ko si teni teyan le tolo mo won gba ti en ba ti le
0: mi re mo fe wa kokon fun yan ma tun ma proud ni you know the work like that na
1: e se ogo sugar e je ka wo awujo awa obirin lopolopo igba a ri wi pe lara won kan eleyi ti o nfun opolopo obirin ni soro o ni pe ati da duro elomi o digba ta ba kara leyan
0: e fe ki daddy wa no mi jira yo ha se fe ki daddy no mi ni
1: ara ona wa biri ara go ni
0: daddy go
1: e je ki won settle ara won
0: ah o te fe lo so yi gbogbo biri le ba wi o
1: be ni se mo be ta ba ni ka wo lodi oni a ri pe aye ti yato obirin ti nilo lati wuro koja ti tele bo ni obirin se le daduro koda gan ko se wipe ko ma ni ibowo fun yan tabi nkan ko di daduro nipa ti ise to nse owo nini lati le ni ominira titara e gangan bawo la obirin se le se
0: seri ominira te nbere ko ni se pelu kunrin abobirin seri number 1 mu fi pe taba kokko be si yo isabo isakokuro mu fi pe gbogbo problem wa gan ma dinku se nkan ti mo so ye now be se wa so pe kini e ri pe le nkan ebere pe ki loruko mi mo ni nkan tan pe mi niyan gbe mi le mi o
1: beni
0: so no, ko ni nkan kan se pelu ise to nse ibi to ti wa eni to je iwo lo gbogboro kokko je iwo na because ten yo ba ni ari daju n to je elomi a pe sapejuwe bo se je fun wa degba n to de sele si wa niyan tori e confidence e o ma bi wa ni a so ri pe ogo ni won na ti wa lo ma wo re pe ma fe dabe ko fe ko lo to e mo bo se ko wa ri be bo se wa fe bo ni aye ta wa won asi won to package fun wa ni emi o paro awo obirin na la se nse itoju e ko obirin to lowo bi mewajo mejo ni won lo nbo ko won ta so sita a problem wa tun niyan a nbo mora ngba ti wo bo ti e bo ti e bo wa gba abo awa di bo saya bi ki bo fe pe a di bo bo kale
1: e sugbon gba ti yan ba so na won le ni a itori po ohun lo nse gba ni tori po ohun lo nsawo ni
0: e se tori se ri gbogbo yen no tun si da si pe o se n duro pe ki la won eyan so o se n duro o se e se n ke ipe ki la ye n wi to ba je ni to je ari daju titi e ki lo kon pe nu teyan so se be iwo lo wa nbe
1: ṣùgbọ́n tó yẹ kí ló tó pọ̀lọpọ̀ obìnrin a fẹ́ràn láti máa tọ́jú àwọn tó wà láyìíká wa níbi tá a bá ti ń tọ́jú àwọn tó wà láyìíká wa yìí a gbàgbé ara wa ìgbà ọ̀pọ̀ ìgbà tó bá wá ti late tó ti pẹ́ láṣẹ̀ wá ṣàwárí ara wa padà bó la ṣe lè correct eléyìí.
0: Lẹ́ẹ̀kan sí àtọkùnrin àtobìnrin ni kò ṣe correct ẹ̀yin náà nìkan náà nínú ara yín náà ni kẹ bára yín sọ̀rọ̀ pé ẹ kọ́kọ́ mọ ara yín tó bá ti mọ ara ẹ gbogbo nǹkan ayé.
1: Ẹ ṣeun gan. Ẹ jẹ́ ká sáré dé ojúde ọjà ná nígbà tá a bá padà dé ẹ̀yin ara lé a ṣe wà lórí ètò ìlúbìnrin àlejò mi lónìí àwọn náà sì ni arábìnrin Táyọ̀ Adéjúmọ̀ tí wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ àti olùdarí iléeṣẹ́ tá a mọ̀ sí Kimberley's Group. Mo sì lérò wípé lára ohun tí wọ́n ti sọ fún wa àwa náà ti rí ọgbọ́n kan tàbí méjì dìmú bẹ́ẹ̀ ní tèmi èmi náà ti rí dìmú o. Ẹ jẹ́ ká sáré dé ojúde ọjà ń bọ̀ àti lọ.
2: Flash FM 105.5.
3: It's morning, and you feel the urge to rush off again. Pause and grab a bowl. Pour your Kellogg's cornflakes into the bowl. Feel yourself let go of the stress as you pour into your bowl. Focus on what nourishes you. Listen. That sound? That's the source of energy, goodness of grains and vitamin. That's Kellogg's Power Breakfast.
4: Breakfast time is Kellogg's time.
5: Ṣade kí ló dé sílẹ̀ náà ní domi ṣe wákùnrin bíi tábìlì rẹ báyìí.
6: Mo ń kó àwọn àkókò yín domi mi jọ ni o. Mo fẹ́ jẹ ẹ̀bùn ńlá kan.
5: Ẹ̀bùn ńlá kẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni.
6: Bẹ́ẹ̀ ni o, nípa kíkó àkókò oríṣi mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó wà nínú náílọ̀nì domi. Ẹnikẹ́ni lè di ẹlẹ́bùn ńlá.
5: Mo ń lọlé ni o, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kó àwọn àkókò yín domi tèmi náà jọ.
7: Lóòótọ́ ni o, má ṣe jẹ́ kí ìpolówó máa Indomie moment yìí kọjá rẹ lò. Kó àwọn àkókò oríṣi mẹ́wàá jọ kí o sì ní àǹfààní láti jẹ àwọn ẹ̀bùn ńlá yíyá fún yíyá fún. Lọ sí www.indomie.ng/IndomieMoment.
8: Guy, we don't talk since so. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
9: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
8: Now the new level be that, too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
9: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 Naira. Low down, talk the go.
10: Even in Niger, that hot pounded yam and soup can wait because a penalty is about to be taken. The FIFA World Cup 2026 starts June 11th to July 19th. All 104 games, pigeon commentary, and 4 dedicated channels. Yes! Get the special offer, DSTV decoder, dish, and 1 month Yanga subscription for only 15,000 Naira. The FIFA World Cup, live on Supersport, only on DSTV.
11: Order! Case 101, the people versus fake power bank.
12: My lord, I charge them for 12 hours. It charged my phone for 8 minutes.
11: And why didn't you return it?
12: Return ke? Then block me!
13: Objection, my lord. If na Jumia, if or just return them now, Jumia they accessible anytime. Free returns, refund intact.
14: Case dismissed.
15: Returning items on Jumia is easy. Open the app, go to account, select the item, and tap return. You also get a refund. Terms and conditions apply. Jumia, joy delivered.

0: E kabo pada eto ilubirin na lo ntesiwaju ni kan omoluabi Splash 105.5 FM. Ohun ti akokon se loni lori eto ohun na ni lati ko ara wa papa julo awa obirin nipa ba se le nora wa lowo ba se le gbera wa lowo soke iwo ze po kan joko sile ori nkankan se ko si nkankan ire eto bayi o gbodo fi sere tori wipe kini ominira nipa ti isuna nipa ti afẹ ragba afẹ rawo o se pataki fun gbogbo awa obirin be si ni alejo mi na ni eni ti o se wo kose lawujo nipa ti lakaka nipa ti ise ni sise nipa mimu awon ala awon eyan wa si imuse pelu owo perete awon na ni alejo mi loni arabirin tayo Adejumo eku joko lekan si
1: pe eyin lo pa mi le
2: kilo de
1: ori mo moye ton ta cement ko pere te o
0: mo wa ko pere te sugba se mo pe elomi ko pelu awon alaye te se elomi le ni po da iye bayi ni mo ni kile
1: ni ba se alaye yen fun yin ba se ma soro ile kiko se te ba fe calling sin ya to emi ati eyan gbogbo eyan ni isin e je nkan so ya to n temi kan fi ya to ikokon na ni gbogbo wa sugbon ti mo fi ya jora die o ni wi pe oro yenya kamilara die
0: oh
1: temi niyan tori angu temi fe gba wole lati fi ba yin kole mo fe fi wo be se mu kile omo melo le ni iru kitchen melo le ki se daddy yin like onje se ma n dana gan se ma n gba lejo pupo gbogbo awon kan yen lemi ko ma e ma kan ro pa n gist ni seri be mi se ma n kole e le so fun mi e kan ma salaye to wu yin ni o se pe yin le ma so fun mi pe photo yi o ngogo le fe iro yin o se ru se be yin
0: ah
1: tori pe emi je yan kan to ye pe bi igba te mo ja lamo se yin kan ti mo alamo ni mi ti mo le mo nkan se mo pe te en to ja lamo o ma wa ba nigba jo ba mi mo ere ba mi mo port ba mi mo ngba ba mi mawo ba mi mo business mi ba mi mo owo mi ba mi mo omo mi ba mi mo aye mi bi emi se je niyan so oro ile nsin mo ti bi mo se fe mo na ni mo ma mo yin ka ma mo lori ile te ni ibo ni be bawo ni be se ri sokuta pon be se gi pon be sugbon mo mo bo se e ke gbe to le je ki aye yin ni tun mo si
0: se ko ile ni ile eko ni aye
1: se mo pe mi fura mi ntoju ara mi n te yan o ba de ni eyan le fun yan pe mi se wa like ara mi gan mo like se lati igba ti owo ti po lowo mi ni mo ti mo ra mi toju lo ti ye mi pe ko ni diki ni owo pupo kin te le toju ara mi o ati mu gari tutu pelu blog ko le ko lo fa pe e ko awa class je gogo ti mo so yi ai na wo pupo o
0: be ni
1: so kiyan kan e mo ngba te yan ba ti mo nkan to le mu na re edun se ti mo pe ibi ta ti gogo wa te ipolopo nu wa ti ni soro be ni
0: e sugbon nigba to ba je pe latara pe e kan te ti si eyan
1: be ni
0: iru eyan to je iru nkan to feran boya bi to ra le si e ti wo ayika iru ile to le lo si be abi ba won se iru ile
1: te
0: le
1: ko si be omo ti wa ni
0: bamba orisirisi se nigba te ba bere ileyi se eni yi o si ma wa sibe ni abi se ti ba won ko pariri kon complaint abi kon ni
1: seri mi ma paro ti ma no kin complain kuda ma jasef seri mi o ni kon ma wa won ma wa sugbon ibi temi o kin like ni ko wa ni ah seri mi o ti e ti wa mind to e pe ka ba to bossy foundation te ba so fun mi pe o aburo mi o baba kamo ini n ta panu ma ti lo wo panu baba kamo nsin
0: okay
1: bawo ni panu baba kamo se ri se baba kamo ti ni iru ti mo like kona mo le so fun baba kamo iru ti mo fe gangan ki baba kamo lo get e wa but kon se pe mo se ri temi ba fi le bossy foundation ile yin ti pari o ninu okan mi because emi ti ro ile yin mo ti dream e mo ti lo wa awon nkan to wa laye kata le lo tori mi o nkan ni ma mi nkan ni ma kole lofo emi ti kate to move si foundation ni mo ti wo gbo ayika wa pe awon kan wo la nilo lori ni gege bi owo to wa lapo yin teyan ba lohun fe call 500 million sin mo ma mo fe advice eniyan teniyan ba lohun fe gbe bi Buhari a ma ni so lona osogbo lati mo ra le ayika bi mewa ayibo wa ni ma de ko asoro ki fe niyan a de ma fi internet si o ki kilo yeta le gbe be looto abi ki lo ita le gbe be igba mi ta ba n drive a ma ri man kan to kole sori apata e ma wa surprise oye to ra le yin but e ma to ba ko ton a ma wo pa ni en gbadun ki lo ita lo so pe yin o le gbadun be So ba wa se man kole awa man fi igbadun won yin ni temo tori amo ba
0: se ti tori wi pe eyin je obirin ni industry ni eyin se ronu yato si awon yoku abi o ko wu yin ke tayo just like your name
1: o se mo pe mi ti so be mo ni pe ngba ti o gbe yan lo left mi lo no right tori pe ojoju mi to le mi nse e won ojoju mi to oju mi to se ri ngba ti mo akere ta wa sisi ewon gbogbo yin gbogbo ma wa gold kiri gold la ma ra e tin ka blade ni a ma won se ran ti chain yen blade gbogbo alara blade yen emi o ra blade emi fe travel ni ko se pe mo fe travel mo fe lo joko si be o mo fe lo kin pada wa so nkan temi wa temi ba la owo ngba yen emi ma n travel mo le lo Ghana mo le lo ko to onukile ohun to n se nbe ko na se pe mo kan wo mo ni fe eyan lo to se ri gbogbo oro ti mo so lataro eni ti o ba ni ife ko si n to fe fi se o ko si bo ko si beyan se fe ko ile to gagagaga ti o ni o ma wo ni ife la koja on gbogbo ife la fi dale aye ife la fi mi eyin na wo gbogbo nkan ta je ni eyan leni ola ife ola oluwa ni to ra mi lo fi se to ba je pe joba lo fun ale mi se be mo e tara disney subscription e ma lo fa gan
0: e se mo lo be
1: so tori e Kimberly's group ohun lo se je pe o dabi en pe gbogbo nkan la nse nitori pe bi mo se so alamo ani epe ani gbogbo e mo ma mo fun yin lori kan te ba pe mi si ni ko si te wa pe mi si mi o mo npa e tori ko wa se pe mo kan mo mo npa nkan yen lerefe nuhun mo le so fun yin pe odun kan odun meji mo fi se ise yen ise aso sita bi iya iya mi ipo non ta so mo gbe lodo won ile ile sana won ojo oba na ti taja omo omo la won oloko omo so mo ri won bo se nse mo se mo pe mo keko nbe
0: beni
1: mo de so fun pe gbogbo oro ti mo so lataro
0: eko
1: irele gbogbo en to ba nko le ko si lo fato to yan ati soro ju
0: beni
1: eko o se koko e fara bale ye se gberaga eni suru kede ni fe seri ele eni to ba le gbiyanju meteta lati wakati lo koda ko ba fi ma de odun to nbo a ri pe awon to ri be na tin sumo ohun ko de ni mo lara mo bi ilu se ri nitori pe mi o le ma wo yin ki ya ma je yin ki ma tun yin lara
0: beni
1: ai ni fe lo nje ka ma wo ra wa ta nda oke e wa wa marun ta wa nbi emi n ta ru mo mo mo increase as 5000 eyin ta lu bo sa eyin na ni e se re mi tin ke 10000 e se mi wa ni lu bo sa lo wo yin cha wa se ra wa ni e wo ye je ka stop e jo gba yin ejo tori olohun gbo pa wa ta nje kun area okay area je ju yen gangan kila wa ti wa fi se ile tan ta fe ko gbogbo ibi ta fe gba gbogbo na lo tun se owo yen o tun ti si ka na oya yen ma je ka e je ka fun oya odun kan ki gbogbo awa mo Nigeria e fura wa lokan bale e wo oye to ba ni te need gangan ohun ni ke je ka koko foju si ka fura wa lokan bale nitori ninu ifokan bale ati ife ati ninu eko kiko lati le ran na lo isokunrin wa isobirin wa ise wa Kimberly's niyan o
0: eseun gan eseun gan sugbon kini awon ipenija eleyi ti e ma nba pade boya laarin awon tejo wa ni eka ni eleyi ta npe ni industry tabi pelu eleyi te ma kojuju boya pelu awon client yin awon te n ba sise ati pe bawo gangan le se n bore
1: seyi lori awon client yin number 1 still ki oro yeyan daju o na si ni mo pada si seri mo ni customer kan ibo ni owere ni mo lo mi o n so mo be mu first time se wa lo be gun time yen niyan ma yen ba mi jad ni trust gbogbo project yen ni bo se gbe gbo ninu ija to n ja
0: o kole si ni abi
1: owere lo kole si tori omo bag omo owere ni
0: e tun wa lo ohun
1: lo lo owere yen ade ko ile yen tan koda mo enjoy ara mi pa inu mi dun gan because seri bi mo se so fun se nkan te ba nse gbodo ni fe si ko possible ko ye pe nkan ti kemi se ti mo copy o ma fun mi leadek now
0: beni
1: o kemi like en ti
0: gbodo ni fe si
1: o gbodo ni fe si because so ba ni fe si gbogbo nkan to ba rin be inu a ma bi eni bo seri to ba ni fe si o le wo to n bi enu yen ma pari ise yen sa ni seri ti ma pari e o wa ni ki ma binu wa understand wi pe ise yen yato ko n se nkan kan na wa understand pe se ori gbogbo bi to ti ja mi ba mi ja to ti la gidi yen o awon bi ti le yen o ti fine na niyan bo se ri mi be yen to ba fe gbadun mi e wo bi mo se wa mi ni ju 30 million lo mo fa fe ko yara kan pere uncle ki le like aunty ki le fe ba o le se like ti ma ti understand e ti je ki se mi easy koda mo le se tan losu meji bo se ri ke ma bi mi question eh cement melo that melo eh kini kan elo ni mo fe je lara yin bi of course bi ma tin se na ni ma je bo se ri ta ba kin le fe gboju lori kesari fu kesari eyan ma se ra eyan ni o se ri on te yan ba fun bu mo nkan o ma fo ni
0: sugbon ise yi o nilo ke ba opolopo awon eyan sise
1: ben
0: ah opo awon te n ba sise ju o sese ko je okunrin se opolopo won ni ma o gba kini n sarabirin obirin lasan kini kan kan
1: emi se wa yi emi n wo okunrin emi n wo obirin o ma bi ni mo ma ri
0: eh ko se yin
1: emi
0: awon te fe ba sise
1: ti gba pe ti mo so lataro se ri ni bi temi wa bayi we are in my own world inu aye temi le wa bayi be n se wa yi so emi ni mo wa si by from ami
0: beni
1: e fukun o mi o
0: beni
1: so mi pe mi ni mo wa in control bi le aye mi ba se ri gangan ati awon tin ba gba laye lati wo be emi na ni mo tun ma gba won laye bon ba se ma wu wa si mi nitori pe won de mi mo be o
0: beni
1: so to ma foju mi han ma bo ti mo wa ni mo ni suru se mo pe mi na ni mo decide pe mo fe ni suru
0: beni
1: eh so ti made ni mi o ni suru mo na ti made n lo se be mi na mo tun fe decide be so bi gbogbo oro yi se ri ni atokunrin atobirin emi kan ri e bi eyan ni ki le fe oluwa mi okay ti made fe ni argument mi o kin pe ni argument mo ma n pe ni push back se ri kini yi a ma ro pe tori bi a se ri nile yoruba won ma ni won se lowe agba bi no ile bu agba ko de ri be se ri anybody ton ma fe ba yin soro te ba be te ba le mu bairo te be si ko e ni gbo bi ebu mo ah tayo o ti ma rerin ju ah so po lohun ne apa bo se la ro ti ma je bi lowo sun o se koko ki mo tori mo need lati mo emi gan le ma notice pe mo ma fe yin ti ma ko ji
0: beni
1: ah boya boya mo ti ni na boss kini kan ta mo so bo ti ma ye pe bi mo se koko gbo wa ebu ni mo gbo mo de fi le ni e be se mo ma lo discover boya eni eni to ri looto e wo eyin wa bayi ni isin ta lo reyin
0: ko se
1: e ma wo yan kan wa ni ah o ti joland be be fi ko nibo lati bo nibo gogo gogo o da mo bi ni o wa lo pe sisin yen si wa nbe elomi o so fun sin gbe ka okay o ya wa ni sure ni ah e sisin wa leyin eje ba yin gan ma ah e se ba mi yo se ra duro ogun to sai se nsinsin e fara bale eje akeko si eja ni suru se ri ta ba n ba yin ko le ogun ko yi gan la tun ma n ko yin o la won customer wa se like
0: wa asiko ti to lati wa ta Kimberly group gangan ba Kimberly's group e mo binu yato si tori ile kiko nikan la nso lataro yato
1: si ile kiko no ati soro interior design he sharing interior temi o tun nikan to nsele nsin temi o ni fe sin temi o nitori gege bi omo yoruba ti mo wa tun se ninu awon film to tun se le njo meta e bi jagun jagun awon Netflix film ta won se se ri pe won se n lo color
0: beni
1: se ra won aso oke to so pa wo nigba yen mo ma ri purple ati silver iya asake wo lu bere yen o ke wa bere ile kiko nsin awa nkun gbogbo en white brown beige rara o emi mo bi mo se le gbe color ti o ni to je pe inu didun yin lo ma ma fun yin so cherry ona left temi sha lo sha eni to ba ti mo pe won sha fe right to fe try left awon nkan wa ni wa o
0: sugbon opolopo awon eyan ni won fe ile to rewa ti o wu ni to dun wo to unique e je ki ya o
1: ni
0: mo
1: ta ma ti ma fin mi tori inu kokan ba le temi limi ti le fa ko jo
0: sugbon opolopo ma wo wi pe tawon ba ti to tan awon o le niru kan ba yi
1: sewari ko wa ri be tori sheri lodo ti temi o ma sheri ni fun now o fe le o ma fe jo bi en pe se en to ba ti stress wa ni ile ise wa a le ran lowo
0: e ma ba mi daruko ile ise yin
1: ile ise wa is Kimberly's group sheri en to ba ni wa ni sin to ba e jo o be mi se wa yi omi oni 100 million lo o o wu mi kini 3 bedroom bawo ni mo se le se sheri yen ma didi be ni e gbo polo kale tori o fe wu mi o wu mi keni yen na ko ni sẹ́rí mo dẹ̀ wá tí wá ní ìdájú kan nínú bí mi ṣe wá ń ṣiṣẹ́ pé mi ò lè kọ́lé yẹn fún ẹ kẹ́ni ẹ máa pè mí padà lọ́rùn ọdún mẹ́ta pé òun tún fẹ́ kọ́ ètò tújú bẹ́ẹ̀.
0: Kí ni duration tẹ máa fi ń báwọn èèyàn kọ́lé?
1: Ṣé tẹ́ bá ti dà mí láàmú lè kọ́lé láàrin ọdún kan? Mo ti kọ́ rí ni mo dẹ̀ lẹ́vidẹ́ǹsì ẹni yẹn ò ní mi lára. Ká tó wọ torí mẹ́wọ̀n kó mo sọ fún pé ká tẹ̀ tó wọ foundation ilé yín ti ready nínú ọpọlọ mi. Ilé yín ready nínú ọpọlọ mi pé a ti ṣe plan. Mo ti mọ design ti mo fẹ́ ṣe. Mo ti mọ nkan to wa available fun mi. Mo ti mọ owo tẹ ni. Mo ti wo pe ṣe Nigeria mo ti fẹ ra gbogbo nkan. okay ru nigeria ti mo fe lo iru furniture ma wo mo fe lo fun yin furniture ma nigeria na porisirisi tori pe ti tete so budget yin fun mi e ma ro mi lejo e ma ni kin lo e ma fe ma dopo mi lami we che ti understand o easy fun lati tete won pe ah pelu budget anti yo e je kin lo shakiru asise to si fine pelu budget won ma de duro ti shakiru a ri
0: se awon client yin ma san wo le kan na ni abi e ni anfani wi pe
1: ah aba
0: yin ko to o
1: se so rara o ko ba se royin lorun se ri emi emi o mi mo le se mi o ni kimbalizi o aye wa fun gbogbo nkan aye wa fun gbogbo eyan to ba ti so bo se je gangan iyen lo fi lo easy fun mi mo le tete da e lohun but mi o be mi se wa time mi ye mi mo de mo ye ara mi eyin ko le ma so yi mi fun mi
0: se n ba won eyan ra le ni abi ile ta won eyan ba ti ni
1: se ri ko sin ti mi o le se fun yen mo pe mo ti so pe amo ile gbogbo nkan la won ai mo pa ti bere latori ina abe lori design abe lori ile se ri ngba ti mo ma lo n ba won eyan wole kin te to ma ko le fun yen tori ngba yen a ma se short let apartment so se mo pe ngba mi elomi ma fe ra ile leko ara le n chevron pe ko ra 4 bedroom ko fi se short let yen ni yen le wa la abroad so iwon ba to pe wa nu won ta ba ti lo wole a le wole mi ki so ko mi ki so socket ma sunkun ati se because pipe yen ti force inu so omi wa njade lati nu gbogbo socket gbogbo ewo to ri butter so we gbogbo nkan be yen la wa ma lo nwo fun yan ni gba yen bo mi o se yen mo I sin to le ko so wonu yen e o pe mo so fun ile nkan pe mo like owo sugbon emi value ni mo like cherry company mi Kimberly's group we prioritize value cherry te ba wo ori instagram se abo online e ma ra won le 1.5 billion cherry temi ma fun yin ni 500 million o ma fe ro pe 2 billion ni so fakoyo temi niyin mo to ba fi mi lokan bale tinu teyin kan tun make sure pe inu mi dun ba ti ma ba se yin sise to e pe n ba mi sadura gbogbo to ma je kinu sister e dun iyen nkan se yin ma yaju
0: lara won ko ti o ma nko awon eyan lominu ohun ni iná electric gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọ̀ wípé torí ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjàmbá ilé ń jó oríṣiríṣi báwo ni ilé iṣẹ́ yín Kimberly's group báwo lè ṣe máa ń mọ̀ wípé àwọn kinní yìí original ni gidi ni tó fi jẹ́ pé yóò fi àwọn tẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ yóò fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀.
1: Ṣẹ́rí ní Kimberly's electric torí ẹ̀ ló wà lára nǹkan ṣẹ́rí ẹ mọ̀ pé nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo sọ pé nǹkan tó yàn wà ní kápẹ́ èèyàn control ṣẹ́rí gbogbo ilé iṣẹ́ mi tí mo fi ń ṣiṣẹ́ mo make sure pé wà ní kápá mi tí mo lè dúró lé lórí ni ṣẹ́rí gbogbo ohun tí mò ń tà ní ṣọ́ọ̀pù mi tẹ bá rí product mi tó ń tà ní irú ẹ̀ lálábà àbí nǹkan bí irú socket wa one gang switch smart switch ta ní sìn tó yẹ pé ẹ lè fi fóònù yẹn paná ẹ lè fóònù tanná ẹ lè wà ní ṣọ́ọ̀bù kẹ wo pé ọmọ wọn ti múná dé ńlé a nírú ẹ 40,000 péré ni one gang smart switch yẹn. Bo se mo bi mo se so awon ti wo pe aunty olowo ni koda ani kan 5000 shop wa
0: wow
1: ani kan 10000 ani kan 20000 se wa ni kan 10000 te wa shop wa
0: eh
1: tun ni rimbo kankan
0: eh
1: e lo sori online wa sin kimberlyselectric.com e lo wo e kan mama lori sirisi nkan te riri koda ite kan lo foju lo nje
0: e tun ba mi pe lekan se
1: kimberlyselectric.com okay lo sori instagram te ba ti te kimberlys electric kimberlys yen k I m b e r l y s ẹ máa ti rí tá a pọ̀ nbẹ ẹ máa ti rí ilé wa ẹ máa ti rí interior wa ẹ máa ti rí construction wa ẹ lọ sí gbogbo ẹ bó ṣe rí ìgbà míì gan kẹ má lówó tẹ́lẹ̀ fi rà ẹ lọ wò ó nítorí pé ṣe rí ohun tẹ bá fi sọ́kàn òun ló ń jáde síta o èrò ọkàn èèyàn òun ni ojú èèyàn òun dẹ̀ láyé èèyàn ẹ̀rọ dáadáa síra yín dáadáa ṣẹlẹ̀ ó di dandan so ẹ wá sí ṣọ́ọ̀bù wa ọkẹ wa máa bẹ̀ síra àwọn nǹkan tó dáa kẹ fi máa mọ́ra yín lára díẹ̀díẹ̀ ní pẹ̀lú pé bí gbogbo nǹkan ṣe rí ẹ̀tura yín lára aláìsímẹ́kà bí ń sìn bóru ṣe mú a ní máṣín kan ṣọ́ọ̀bù wa ní ìsìn tẹ bá kàn da omi sí láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá blọọkù máa jáde inú ẹ 250 péré láǹtà yẹn báyìí sìn
0: péré
1: ẹ ti understand bó ṣe wọn pàwọn èèyàn ní ọ̀dà wọn máa wò pé àwọn ṣọ́ọ̀bù lẹ́kì yìí èmi ò rí bẹ́ẹ̀ èmi àtẹ̀yìn èmi náà nílò owó èyí ni
0: pé àwọn nǹkan tẹ̀ ń tà tó jẹ́ bí tó níná electric nǹkan kan kò ń ṣe wípé bóyá iná tà ń lò sílé nìkan
1: kò ń ṣe náà à ń ta socket à ń ta extension in fact wọ́n á lé extension kan tó yẹ pé tẹ bá fi síbi ẹ lè rírí ẹ lọ sórí péjì mi ẹ má jẹ sọrọ ó máa lẹ má rò gírí báyìí ni instead of my case tension káàkiri ilé ẹ tún wá lè yọ orí ẹ ìyẹn gan tún wọn kódà kò wọ 300,000. ṣe rí ṣọ́ọ̀bù mi ṣọ́ọ̀bù pé mo fẹ́ jẹ́ kínú àwọn èèyàn máa dùn kán máa discover oríṣiríṣi nǹkan
0: kí
1: n discover mọ́ ayé ìgbà kan a ṣáà máa ń lọ uac I'm a lot of window shopping. Window shopping more. Or you talk talking, but one joke was later or dale. Oh, yes, she lost only Kimberly's electric.com. I call off a junior jail of any. I do woman. Baba sent Kajawa to shop who I need Lecky. Lori for Lausibo, I want number 7. For Lausibo, Lecky face 1. The basic good to okay by. Let's see the Kim. Kepa 2 months. I to lose Google map. E kon cutting balis ema ri kola saba ema fori later saba o e cha ma boleko te pa so e twa mo kon ati wa le deliver anywhere
0: aha kon cause mo fe so no
1: fe gba
0: wa ti ba don
1: case is splash to be pe Kenya le tin gbo awa kede le deliver fun Kenya e ba America le wa koda e ma gba next week then cheri ko si nkan te n wa e kon pe mi mo ni ni
0: tori pa tu ma
1: se procurement
0: 0818-333-9696.
1: Iyen ni problem ti mo ni tele tele eh tori mo busy gan mo kan lo ni mo ti wa de bayi ni se mo wa body se ara bo ti mu wa o dun gan ni e wa si shop wa lori se pe mi se yi te ba se a greek e fe ra tanka e fe se nkan kan e fe se any business te fe bere e wa ba mi mo le consult se ri for now mo wa ni mood fun lo fe kawon yan send the message e jo wa ben to ba fe pe sori eto yi okay business bye bye ni mo nse bawo ni kin se se ko si business ti mi wa attempt ri abi ti mi o mo teyan kan se ri ti mo foju si legbe mi yi ti mi o ba de mo mo ma so fun ba se jo ma lo ko ba se jo e mo pe mo so pe ko
0: beni
1: a ma se jo tu loju so Kimberly's group bye fun procurement o e fe set up o gaming center tori de eru e mo ta wa ba n kole ani project kan ta n se lowo bye eni e fe se game ati bowling ati lounge so she wa ri gbogbo bowling
0: yen o
1: ibi igba fe te ma gbe soju to ye pe te wa ti gbe kini yen soju bayi
0: e ti wa la ibi aye
1: mi lo bi ibo mi ehe she ri gbogbo game yen nsin awa lara gbogbo ewe mi mo bi ton tin ra
0: wow
1: so be mi se ma tun wa lo si China mi o ni mo mo China lo je lo mi lo o bo she ri oju mi to temi yato mo de raye gan ni bi mo se wa mo le bi China mo ni le China mo wonu aye won tori mo ni fe se wa ri fe o ko si bi ti fe de ti fe o ri le de si tori e ko si bi temi de bayi mo ka bo ni ma de le yin na mo sa won pe fun le mu
0: be ni o ti to e se ogo ta yan ara le lori eto ilu birin alejo wa awon na ni arabirin Tayo Adejumo ti won je oludari ati oludasile ile ise ta mo si Kimberly's group nibi ti won tin se ori shirishin ko won ba yin kole won ba yin tun le se won ba yin raja gbogbo ohun ti e ba fe lati je ki ile aye ko dun gbe fun yin pata ohun na ni won ba yin se asugbon ko to di wipe ma lo lori eto ohun to se pataki julo ohun na ni wipe e tun ba mi so awon number adugbo ibi ti te wa
1: se ile bi gbogbo ibi te to wa to samu phone dani bayi o ye ma te kimberlyselectric.com
0: eyin lori bonu
1: ori internet ni ori browser
0: lori browser ni
1: e sey lori instagram Kimberly's electric na ni Kimberly's electric Kimberly te ba ti te Kimberly's e ma ti ri logo wa kan na o lo wa ni gbogbo e ma ti ri Kimberly's group e ma ti ri ti procurement wa e ma ti ra awon ise ta se ni ati China ta ti ba awon eyan ra awon bi eni to fe se rice nsin ati ba awon ra rice mill for 10 tons e do mo gari se yes mo ti ba won so pin mi mo se gbogbo sell line gari yen patapata then yen fi ma produce at least 10 tons of gari a day rice meal mo so emi like eko so yen mo enjoy e gan so mo ma fe mo inu imo ti mo ma fe mo yen ti mo de ma make sure pe alase jude ni mi mo ma make sure pe mo se dada tori mi ni fe tori mi o like ke wa bu mi so so gbogbo ona te fi ni bu mi so na ni ma tun ti shiro mo
0: ba lewa wa se office si badan bayi
1: mo wa n badan si mi na re emi na re
0: o ti da
1: mo se ma de ko
0: e ba mi fi number yi ti ta le kan si
1: 0818-333-3396 ejo a ni okuta kan shop wa speaker tu ni o
0: eh
1: se ro okuta yen te ba gbe sita teyan ba koja waju e a kan sayede ma korin ni a ma lo fun security a tun fi ma gbadun emi wa cherry stone yen bayi na si 350 pere ni e le gbe lo bishi so e jo e lo sori e wa sodo wa kekan wa foju lo nje o kekan fi ni imo si se won pe teyan ba mo eyan mo sugbon te ba mo
0: Eyo ti mo ni e be ni. Ah, e seun go. Inu wa dun lati gba yin lalejo lori eto ilubirin. Mo si mo pe gbogbo awon eyan wa na pata na ni inu won dun nile nibi ti won wa lohun. Idi ta fi se le na ni lati fi mo wi pe eni ta gbe wa kiko kin se enu lasan. Eyin na e lo si oju itona won ni ori Instagram Kimberly's group. O na ni e ba won be gbogbo nkan te ba fe e pe won. Ke ba won soro e si ri wi pe rere ohun na loluwa
1: e be ship okada wole e be ship moto wole gugu e pata ma e nko re je fa
0: e se gan le kan se arabirin tayo
1: adejo e se gugu le fun ara le mo dupe gan ohun gugu e te gbo te farabale gbo ohun mi te bu mi abi te wo pe a kila ti so e se gan ni o olorun tu gugu wa lara lagbara olorun ifokan bale toju awa gan o lero olorun a fi tu wa lara e se gbogbo wa e se gbogbo ile o
0: dupe ko e se temilade aloko loruko titemi o tu di jomejo ta tun ma pade lori eto ilubirin titi digba na loruko amoju ero mi bimbo sadiq ati olotu eto yi oluwa seun o ma kinola odavo.

kira wa gun dede wo gbogbo bi te ti lafa ni lati ma gbo ikani yi ikani plus 105.5 FM to wa ni le fubala velele ni le ibadan o ya ta lo ta o tanjo pe ni o gbodo voice out atun ti de lo so teni pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya ni bi kibi ka kiri agba nla aye lo le de wa Nigeria nipinle oyo ati ni ese kuku ni o ma du gbogbo ma ka sori gba ti gbogbo da gbagba to ki asale o ya join together aban so ni paro yin lologo ojo kan to je tere idaraya a to lanfani lati ma tusu re de sale kuku iyen la won royin eleyi to takoko takoko ba kan na la won royin yajo yajo to loyibo npe ni breaking news bi ba se nbale bayi o na la ma fasira wala iyen lose teni ni o emi ni gogo mo wa ni ile agbara o Bim bossa dig o gege ni mi fi da wa ti o ma je ke la fa ti ma gba dada ni bigi bigi akiri agba nla yi tun di omo lawo lo lo tu eto ya le swagos ni e ola le amzad loruko temi di top striker ele to gallant go o ma du gbagbe kede ma kase iyen losa teni o ya gbagba pa lati be yin as we dey go eh ja gbera tan kabe lati bo ba igbarade ko ti super eagles ifi gagbage le to ma lanfani lati waye to ba tin di losale yi e mo pe ogun agbabolu la lo wa mbo ba igbarade otele ti de o philip otele o wa lara awon to kopa ni ifi gagbaga meji ele to waye tele tele ta ba nso nipa unity cup koju olede ti zimbabwe ati ase kagba koju olede ti jamaica philip otele o ti da po mo won ni lu wozo ni olede ti poland e mo gbese lo ni ifi gagbaga lo se darapo o ma nwaye be tori gbe ifi gagbaga mi tun wa leyin teni e mo gba igbo baba di ojo kewa iyen ose ti nbo niyan o ojo wednesday ti nbo niyan o na ni ko ti super eagles o ma wa go pelu awon cristiano ronaldo awon ati cristiano ronaldo won a jo ma na tabi owo next week wednesday iko super eagles olede wa nigeria mo koju olede ti Pola won ma koju olede ti Portugal to ba di next week wednesday to le do tumo si gbe bi otele ba de le ni ti o si lanfa ni ati kopa boya yo si kopa tori po ti wa ni buba igbadi na tele tele siwaju e ma pe bi ojo bi melo kan ti won fi wa ni camp siwaju ifi gagbaga meji laarin zimbabwe ati jamaica won jo wa nbe ni sugbon lo se nkankan fere jogi yen lo lede germany ni germany lo pada gba dari pada si olede poland tu ti re darapo mo won bi nkan se ri niyan lapa be yen iyen oto iyen oto o din ni ko ti super falcons awon agbabalu mi tun ti gbori wole o christy uchebe glory ogbona blessing nko francesca odega comfort ehabo pelu sikiratu isa awon e na tun ti gbori wonu ko ti super falcons nilu kene e ma gba pe losan yi to ba dago merin losan yi iko super falcons ma bere igbaradi akoko won siwaju ifi gagbaga to ma waye ba de lotun lojo friday nibi won ti won koju iko agboje lobirin ti o lede ti senegal tawon na gbaradi lowo fun idije fi eya agbaye ti o mo waye lolede morocco ju gbogbo e lo won ni awon to ku na ma bale bagele

0: Ìbàdàn látọjú ọjà. Ìkànnì Splash rè Splash 105.5 FM. Eré tó wà nílé Mọ́láfẹ́lẹ́ lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ó yá ta lọ́ta ọ̀tá ń jọ pé ní o gbọ́dọ̀ fọ́ìsà. Tọ́ba ìgbà yín sẹ̀ǹda pọ̀ mọ́ wa. Ẹ lè wò 1500 níbikíbi káàkiri àgbà ńlá ayé. Ó yẹ lọ kànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìkànnì ti Splash 105.5 FM. Àbí lórí Jẹ́kọ̀mọ̀fà Family ó wà ń bẹ̀. Lórí TikTok @TopStriker100 lórí TikTok. Ó yá gbàgbà pa láti bẹ̀. Success ọmọ nìpẹ̀kún. Àwọn afigagbága wo ni ó wáyé lálẹ́
1: yìí? Àwọn afigagbága ọlọ́yẹ̀sọ̀rẹ̀ tí ó láǹfààní àti wáyé lé ní tó bá ti ń di aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ òní Gibraltar àwọn tó ń di British Virgin Islands ni aago méje àṣálẹ́ DR Congo àwọn tó ń di Denmark ni Luxembourg àwọn tó ń di Tàló láago mẹ́jọ kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún olóde Poland àtó lóde wa Nàìjíríà ni olóde Netherlands àwọn tó ń di Algeria bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn.
2: All right.
1: Ẹgbẹ́ ẹlẹ́rọ àti ẹgbẹ́ ilé ìpò ẹ̀gẹ́.
2: Ọ̀kẹ́
1: ní
2: ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń bí.
1: Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n fẹ́ fi bàbá jẹ ṣáàmà.
2: Ẹyin bó lẹ yanjú ìtàwọn alápatà sí.
1: Àti ẹ̀mọ gan báyìí mánéjà gangan fún wa ní jù ni. Àtúnṣe rí pòpòsà méjì báyìí àti ẹ̀mọ̀ta máa
2: sọ́wọ́. Ẹgbẹ́ ẹlẹ́rọ.
1: Sọ wá wẹ̀ bí wọ́n lè ní gangan pé.
2: Ẹ̀rọ omi tí ń yọ àbẹ́ ẹ̀rọ lọ́ta.
1: Ẹ̀rọ lọ́ta ni o.
2: Kékeré àbí ńlá.
1: Àwọn ní.
2: Ewo.
1: Àwọn ní táwọn fi kinní gùn yẹn.
2: Ok, àwọn ẹlẹ́rọ ọlọ́ta nìyẹn. Owó wà ń bẹ̀ náà.
1: Owó wà ń bẹ̀ náà.
2: Àti ilé ìpò ẹ̀gẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ kan ń bẹ sẹ́ ń ta ìpò ẹ̀gẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni, ẹgbẹ́ ilé ìpò ẹ̀gẹ́.
2: Cassava Peel nìyẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Cassava Peel Association. So,
1: Cassava Peel Sellers Association of Nigeria.
2: Oyo State.
1: Oyo State Chapter. So, a fẹ́ fi wọ́n jẹ ṣáàmà.
2: Báyìí.
1: Pé bí yẹn ò bá jẹ bá.
2: Nígbà tí
1: mọ́nẹ́jà làkọ́ kan sí torí ó fẹ́ẹ́ di wà láǹgbà tí a kọ́ kan sí
2: mọ́nẹ́jà níjò níní ti àwọn ti alápàtà
1: sọ̀rọ̀ pé bóyá káwọ́ lè bí wọ́n gan lórí afẹ́fẹ́ báyìí lójú gbogbo yẹn pé ẹ mọ́ni wá lára ìwé lẹ́fẹ́ gẹ́nu gbogbo ẹ̀.
2: Torí kí mọ́nẹ́jà ó tó le ti pé yóò jẹ́ ní yóò fẹ́ tó bi Friday iṣẹ́ wọn náà lọ bá lọ. Torí tá à ń gbọ́ ni pé lẹ́yìn ìgbà wọ́n lù sí tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n ni wọ́n tún fẹ́ arrest wọn. Ọ̀rọ̀ ta tún gbọ́ nìyẹn ọ̀ tuntun ta tún gbọ́ lọ́sàn-án
1: nìyẹn.
2: Ẹ wọ́n ní gbà pẹ̀lú bí wọ́n ṣe lose tíkẹ́ẹ̀tì yẹn.
1: Ìtànṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà ti fi lose tíkẹ́ẹ̀tì.
2: Wọ́n ní a tún fẹ́ arrest wọn báyìí pé ọ̀rọ̀ wọn ti wà ní EFCC.
1: Pé àwọn kan
2: wọ́n ní àwọn kan dáwó fún wọn pé kí wọ́n fi ṣe campaign. Then wọ́n promise wọ́n sọ fáwọn kan tó jẹ́ àwọn tí wọ́n wà ń diaspora àwọn èèyàn wa pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn kan pé wọ́n fẹ́ gbẹ́ kànga sí ward 9 àti ward 13 pé gbogbo iṣẹ́ yẹn wọ́n rí. Báyìí ní ìsìn ọ̀rọ̀ àrẹ́sì báyìí ni níta tún gbọ́ báyìí ìyẹn ni mọ́níjà bá lọ tó jẹ́ pé wọ́n ní lọ ń àpíìsì àwọn èèyàn pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé so nípa ti eléyìí tá à ń sọ yìí ní ìsìn ex honorable torí pé àìsí ń bẹ̀ láì dáhùn sí kí lẹ rí ti tẹgbẹ́ ẹlẹ́rọ àbí ti àwọn tí wọ́n ń ta èpo ẹ̀gẹ́.
1: Ìkẹ́
2: sọ̀rọ̀ ní ìyá ẹgbẹ́ kan mú ẹ̀kan sọ
1: pé sọ̀rọ̀ pé kí ni òkè tèmi pẹ̀lú ti ṣé mo mọ̀ yín rí ni.
2: Ẹ mọ sọ díjà
1: ẹjọ tó lọ nínú eléwo mo mọ̀ rí ní ẹ̀yìn méjì gan náà tó yẹ ti ẹ̀ kọ́
3: mọ̀. Iṣẹ́ mi tún ti dáhùn ni.
2: Àìrí tíkẹ́ẹ̀tì ìgbà kò sí tí ò lè lead sí ẹjẹ́ àkó lórí ẹ̀ kò sí tí ò lè lead sí psychological issue ni. So fún díẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ wa ó yẹ kó ti yé yín náà bẹ́yẹn pé ẹ̀yìn kò sí tí ò lè lead sí psychological issue ni. So a yanjú rẹ̀ tẹ̀tí gbọ́ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Mo ń promise yín wípé gbogbo ẹ̀ náà ni ó ní yanjú tẹ̀tí gbọ́ báyìí tí ọ̀rọ̀ àrẹ́sì ò sí àrẹ́sì yẹn ni a tún yanjú lọ́wọ́ báyìí ní ìsìn ó ti lùsí tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀rẹ́ dì wọ́n ní a tún fẹ́ gbé pé owó kan àwọn kan dáwó fún pé bẹ́bí tí ọba pa èkó pé yóò da ẹ̀yìn padà fún ẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn yẹn là ń yanjú lọ́wọ́ báyìí ní ìsìn torí nǹkan ò rè mọ bí ọkẹ́yìn sí báyìí. So ok ẹjẹ́ àti ọwọ́ iwájú ẹ̀yin tẹ́ ń bèrè kóòdù káṣẹ́ *347*1004*1# ni o ẹ mọ̀ dàpọ̀ mọ́ ti lágẹ̀lú o ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kóòdù yẹn o *347*1004*1# ohun gangan ló máa gbé yín níbẹ̀ ó yá láti ibẹ̀ yẹn pàápàá. Yami Karaga ó ní sẹ́ẹ̀rí olùkọ́ni tuntun tí àwọn ikọ̀ Liverpool tí wọ́n ń pè wá yìí lólùkọ́ni tọ́rọ̀ ti wọ̀ papọ̀ yìí Anthony Iraola ó ní kéèyàn mọ́ parọ́kọ́ mọ́ jalè. kẹyàn ma parọ kẹyàn ọmọ jalè o ni olukọni olukọni to gbangban ni very brilliant o de da gan to de wa skill to ni awon ogbon atinu da to po gan o wa highly technical o wa tactical ati be be lo o ni sugbon yaja ma gbo olukọni sese ko ni soro pelu awon agbabọlu iko liverpool tori pe style ti nlo yo ese ma fe introduce yes awon agbabọlu ni se wa fe gbo ke wa se style teyan ma ni suru fun tori pe ko ke se style ti an ye mo te tete get ati learn style yen o se se ko ma fe gba asiko die won o si ro pa won olulufe iko liverpool le ni suru kankan mo tori pe ko so olulufe kankan ti ma fe ni suru ma bayi o bi nkan se ri niyan o ko je bo se lohun o je yami karaga na loju odi mimo be Olive Watkins o ti jodi mimo gbogbo eyin tan bu enu ate lu Jude Bellingham tan fenu e gan pe Jude Bellingham wi pe ko se dada ni sayi bi pe eyin ko ye ko lo si di JJD ife eyi agbaye o ni ototo loro e ma fi style ti ologba na ko Madrid e ma fi weti national team o oun si nfa oun ba Jude Bellingham promise yi pe best of Jude Bellingham e ri ninu DJ ife eyi agbaye gege bi Olive Watkins o si nje ko di mimo niyan o ninu iko Southampton olukọ ni eleyi ti o re sayojuran to re sayonu so ayojuran to lo spine jo ni to ko ba Southampton Thunder Eckart o ti toro aforijin o toro aforijin lowo awon agbimo olukọ ni lowo awon agbagbe egbe bakan na lowo awon agbabolu pe to e ise mo yi pe opolopo gba nbe to ye pe ta ya ba ntun oju omo re se bayi ibe na ni o ti pada fi gigun loju oju re lenu o oni be gan loro je o pe gbogbo ona tawon gba lati yan yo o na ni gbogbo tawon gugun sana ke gugun se pe boya o wu ohun na igbe kori be sugbon ogbon atinu da ibi o sun awon de niyan pe e dakun e ma binu e je ibure awo olugbe be o so bi nkan se ri niyan o wa ni pe gbogbo báwọn ò se láǹfààní àti kópa nínú ìdíje ti nínú ti playoff eléyìí ti ẹ wo àsekágbá rẹ tó pé Middlesbrough lọ padà rèé gbá àsekágbá yẹn ó ní ó ti wà lọ́wọ́ àkọọ́lẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n o bí ìgbà tá a yá bá ń tójú ọmọ rẹ sí tó góńgi lójú bẹ́ẹ̀ gan lọ̀rọ̀ rí o ọ̀nà táwọn ò fi yan yọ ó ní àwọn ń sán táwọn mọ̀ yí pé ọ̀nà ìparun òun náà ni ó padà já sí lórí ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó yami karaga sọ nípa Anthony Iraola láàrin ìṣẹ́jú kan agúndédé wòye àwọn síkírù
3: akúndédé wòye atọ́kùn
2: ok
3: akúndédé wòye atọ́kùn akúndédé wòye gbogbo ẹ̀yìn ara lé akáwọn ti wà ọ̀ta ni wọ́n hàn ní dópin láéláé mo dẹ̀ sì kí atọ́kùn pé ẹkú àṣe ẹ
2: ẹmí rẹ o
3: pẹlú àṣẹ ọlọrun ẹmí ogun
2: ẹmí rẹ o
3: ní gún sínú ìyà pẹlú àṣẹ
2: ọlọrun
3: ṣùgbọn mo jìnà fún yín jẹ
2: àmìnà ẹrọ ẹsẹ ẹkọ àdúró tí o
3: àwọn ọlọjọ bíi òkú náà
2: ju lọpọ ju àwa lọpọ ju mo máa ń sọ
3: ju
2: ni bímbọ náà bímbọ àti àbíbù yẹn first born mi gan láìpẹ 18 ni àbí 18 lòun náà at least 18 ni gm náà ṣẹfẹ gbọ ẹgbọ ju lòun náà ẹyìn tí gbàdúgbà la rí february kan tá a rí asun wa ni torí 29 ni
4: ẹyọ kan tó wà nílé
2: tó wà nílé sẹyìn ìyá adáre february tí ẹ máa wà ní sí ọwọ́ wájú february gidi mà ní february yẹn kí máa ṣe àdàmàdì february ẹ kí ló dé tẹyìn òrèlé ọdún
3: ṣe
2: ẹyìn
3: nígbà ọ̀tá ti ọmọ ti lọ ìyàwó ti lọ dandan náà kọ ní kí gbogbo owó tán lé iṣẹ́ dẹ̀ wà
2: ṣé ẹ ti rí pé àwọn tí wọ́n ń fún mi ní details ṣe mọ̀ pé mo mbóhùn lóhùn
3: báyìí mbóhùn lóhùn ẹ ṣé mi sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé mo fẹ́ lọ ilé ọdún ni
2: mọ sẹ yìí lọ ilé ọdún gbà lè yà
3: ni ẹ mo máa ń lọ iṣẹ́ òde
2: fàyè ìgbàlódé yìí ẹ bá ń lọ náà ṣe máa sọ fún mi ní ìbẹ́ kan lọ náà ni
3: ebi náà dẹ̀lẹ̀ ti mọ̀ ẹ́ láì sọ pé mo ń lọ àbí máa lọ
2: ṣíbẹ̀ ti mọ̀ ìtí fi jẹ́ múlẹ̀ pé aláàrẹ ti ń fún mi ní information níbẹ̀ yẹn wọ́n máa ń fún wọn ní wọ́n ìtí máa ń fún mi ìṣẹ́ ìrìnbá èmi òkúkú mà
3: information yẹn ò jẹ́ ní o
2: bẹ́ẹ̀ lọ
3: torí ẹni lọ àṣẹ táwọn yẹn fún yín kò jẹ́ ní because àpọ̀ èèyàn ló lè sọ fún yín bíi pé mi ò lọ káti ẹlẹ́yìn náà sì ń bí ń gbà ọdún ọ̀pọ̀ ló lè sọ fún yín pé bíi pé mi lọ
2: ebi wàhálà tó
3: bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀wà gbọ́ rédíò
2: ìjọ ọdún ebi wàhálà tó bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìdí lọ́jẹ́ mọ̀
3: wàhálà
2: ebi sẹ́mi àwọn agbẹ́mi wà ń bẹ̀ ni iwa la to bele yidi lo je ma won ni pe won ori eran le akiti kori pe an ni wa pe awon eyan yidi pe won ti tu eran lo o pe kankan ebi we an ni sikiru nkankan pe won sikiru an ni sikiru o wa
3: ile odun elese ngbogbo wa olohun safori je fo wa olohun safori je fe yin na atoku
2: kini mo se
3: ah be ba le ran le akiti kori sa lo
2: ebi nti agbo ni won le bi se ma gbo lo le odun
3: lai se ra oloko
2: ti
1: wa la la dun kola
2: wala bu okay o si wala agba ni ti jani oloko dana aku dede woyin
4: aku dede wo ya tokun aku dede ogbeyin ara le ogun te ba nso nikan ni won gbo eh gbo on everybody ba so
2: ogbo oro egbegbe
4: te ni kan ba nso igbe ni
2: oro egbegbe
4: lokan mi ma nwa
2: anybody ba nso legbegbe
4: kin gbo
2: o da be iyan na npe ni igba ipako ogbo suti kada ko boro ex honorable honorable ni gba kan ri to di pe yo padanu ticket e ki awon ara le
5: oruko temi ni Abdulwasin Mamadu Yusuf Akoride Babakilapa mo ke nti o ka ke agba la ipa ku selata albaraka to po lo office en kokko ile ni Nigeria lo ni jobaje
2: eyin offer kan be lori ibi ogbeni bankole Aziz Adewale
5: e ka ko re ati jawon yen
2: ah anything o mari to kan se
5: e ka ko nbo ati ko ti o ti ko dun to
2: jo ma won fe fi je baba asale awon omo lile
5: mo ti mo pe o gboro je eyan yin le fi ka ko re jade
2: ebi re Mr. Bankole Aziz Adewale won ni ejo ati nwa ona lati ri honorable tojo meto mo bi ase fe ri won letter won wa lowo wa o ati gbogbo awon agreement lati fi won je baba asale awon omo lile
5: tani won ba
2: eyin
5: emi
2: eh
5: e se papo mo emi o le emi se baba lile
2: ko ni tumo advisor le je
5: o da o e se o
2: eh ti gba
5: nmo joye se
2: e ti gba
5: ani le san ju joye le nmo loye kan da je
2: se yin ni Mr. Lesan ni
5: eh gbugbe
2: ada ko boro eni o ba support ki won fi honorable je baba asale awon omo lile e ma ko I support mo fa ri I support bi 1000 bo se je niyan lapa be yen e ja wo oro Andoni Iraola o ni pe oluko ni kayami karaga o ni oluko ni Andoni Iraola pe oluko ni to da ni sugbon yo difficult la je ka wa gba bolu ko Liverpool ki won se te key into style tie pe to ba ti wa di pe npe ju bo se ye lo awon ololufe o tun binu nipa bi won ba se binu yo to dan kanru mo oluko ni lowo nto so niyan o I support ni kan mo I support ma ti po repete
5: yo po ibe yin ni won ko
2: a gbada video e mu le lo se ni to ba ti gbe 1000 bayi a fon telu baba asale awon omo lile
5: confirm
4: se bi atokun lapo do mi lori nto so yen o kan bi kiyan so aso tele pe to ba pada work lojo waju ani se an ke mo so njo kini ani
2: sugbon
4: ta ba ni ka wo reality lori awon kan to jomo bayi ti style oluko ni to ba nbo to ba jomo winning style ikege agbabolu loto isowo tuko oluko ni even ti style won ba jora awon ga won kankan ma wa nbe to ma yato sugbon ko kin pe ti ikege agbabolu yen ton se ma understand ti oluko ni yen gbe bo cause into le similar ni bi apere nisin
2: direct football
4: Hansi Flick style ton gba style ti Barcelona gba o ni style ti e
2: o similar so tete je ko ki o tete
4: bo nkan to kan yato si ti style ti bata awon Barcelona mo tele ni pe ti e wa pesi tikitaka ti e papapa ni ki se tikitaka pe
2: tikitaka
4: ma rotate loju kan
2: o wa ile tempo
4: ke ba se npa yi wa gba lo waju ni o ki se pa ma ma duro ni iyen be taba ni ka wo ti oluko ni vision company na style to hun na gba to collab bi oluko ni Pep Guardiola o ni in to jomo be ni won gba nu ko Bayern
2: Munich
4: o je ko easy so taba ni ka wo style ti Adoni Iraola n play nu ko ti boy AFC Bournemouth o le fe yato lawon kankan die city ti Liverpool fi hun labi oluko ni Jurgen Klopp sugbon iwon ba to yato nbe yen ko le pe ti awon agbabolu ko ti Liverpool afi ete gboye to wule fara pe nti awon gan to ti mo won lara ki se agbe nsin e lo iwo oluko ni le lo gba wa lo gba Rosemary Chelsea si nti oluko ni Jurgen Klopp ti build sibe yen letele o ko jora won bo ti wule o mo
2: so den to tumo si pe o kan so ti eni ko le ri la o le ni soro
5: atokun ta ba ti wo dara la po te mero pe to ba soro soro o le ni lona kan o de le mane e dise me pe ko le ni ni pe la kokon na o ti gba se soma o ma lo re o fe si
2: precise
5: ko fi introduce style ni precise ko se ti se gba won kan to ye ko se. So boy isoro to ma ni te ro ko ma ni pe as I'm somewhere na boya na ngba tan soro pa won na pe iko yi tobi iko to tobi won reti esi to tobi lowo oluko ni lopolopo gba ti result o ba tete fe fo e to ba di pe iru awon tan soro pa won iru Jamie Carragher nkankan Steven Gerrard nkankan ta je ex player to ti bere sinema so awon oro kan o le mo ko pressure le oluko ni lori de pe nkan le pada ma ti be baje lo because o ke ti sin le bere ngba me lo mi mo ni low start to ye pe before four matches ko ti won ju eyo ka bi meji lo lati di pe ejo bere boya won alatako won bi Man City Man U Chelsea Arsenal gaga tan ye ti lo won bi merin akoko to ti di pe boya bi 6 point gap ti won la rin won yo ba di pe ejo de pe oluko ni le kene kan la ni o majo eto to de gan to buru je so lapodo temi ro pe pressure result in lowly affected to ba ma ri n to fe se ise to ba fe ni result to ba fe ri se ni pe ko bere daada iyen ninu ko Liverpool gbogbo ru site to n gbe bo yen o ni the result ti o fi bere daada ni bere sa ti o ba bere daada to ba fi le pe awon media n ko enu bo pe Liverpool ta mo ko yi won o se dara bi be nkan le ti be ma baje to de le ma gbo atose ti sa o fi pari iko Liverpool se ko bi Bournemouth ta le ma duro di pe ohun nkan nu meta o duro meji a ma nije so iru ko be ko iko Liverpool je ko to ri ti pe o gba bo merin abi marun ohun imarun ni bere sa kawo oluko ti nkan se le sa yi gan sin kawo bo se bere ni sa yi mo ro pe bi first 8 matches e ko ni problem iyen and slot ko ni soro ara awon top kenene to na wa ninu awon tajo nja si league but later ni kan depreciate lori pe nkan bere se daru me lowo
2: so lede kukuru
5: result lo le ko ba o ni le result early
2: ko tete ma ni result sugbon pa pe yo ni problem pelu style
5: go style ko result yen gangan ni koko lapodo temi
3: o lapodo temi emi wo pe oluko ni dandan ni ko ni soro papa julo teyan ba gba iru awon ise bayi bi top 4 top 6 ni legacy wi pe ko ni si problem yen problem ma wa even though gan mo ro pe eni ti won sa kan fi gba iye lilo na ti ni result bi pe 4 season yen o gba nkan ni ko se en to le predict e wi pe okay the second season o ma ri bai so yen sa fi yan pressure to wa lori tin pe o gba league ko mi pe to ba di second season ko lo gba ko gba ko lo gba Carabao ko wa so yi pe kan fi elebe en to ba ti gba ru ise ba yen o ti mo yi pe dandan ni prayer ma wa so sugbon kankan temi kan wo nbe ni pe style yen ko ni se nkan materials to ba ba nle gangan bo se le maintain eni teyan ba wo Vincent Kompany nigba to gba se Burnley eyin gbodo so yi pe o ma sise Bayern Munich to de ma
2: wa successful
3: ma wa successful so mo ro pe materials to ba ba pelu management to ba ba sise o wa very very important ta ba wo oluko ni na nigba to gba se Rayo Vallecano papa julo ngba tan pada di sinu dije ti La Liga oluko ni yi na o nse pe boya o perform lo bayen
2: special to that system
3: special sugbon ngba to wo inu ko Bournemouth mo ro pe nkan yi pada die so ise te eyan ba gba pelu iwon ba irori te eyan ba ni to le fikun o lo ma mu ise your style o kin ni se lodo awon iko ile to je yi pe every season won expect nkan style o ni se o gbogbo nkan to ba fi le gba ife fun won o lo wa very very important.
2: Okay. Gbogbo nto ba le fi gba fe fun won lo wa very very important iyen ni awon sikiru fi padi oro nle gbogbo style kan ni nlo ba mo park bus start to make sure po ni result result yen ni kokona after the result you can now introduce any style to ba wo esi won to tin ni result yi lo ki result ti wa okay o le ma introduce style re die die die die bi nkan se ri niyan lapa be yen erike requirement oludije fun ipo are ninu iko ti Real Madrid re omo to ti soro kan sita o ni gbogbo gbe si aye ohun ohun sa ma ronu bi ma bi Barcelona o si relegate ni laye won oni won ni ah relegation bo ni en bi se ma se unu yen bi ki won lo ki won la lo de e mo pe eni lo lobo won ma wi oni rara o oni bi ki Barcelona lo relegation won mo pada di mo oni tori gbe tori po so sita lo je ke ma ri ohun bu be ba be lowo awon to je ti Barcelona na won so something similar won na so be igbe bi koku koku oni alapata ni ewure ma wo alapata pe bi koku koku koku lewure ma wo alapata pe ba na o se ma wo iko Madrid niyan sugbon won kan le ma so sita ohun to so sita ile fe ma mu oro ohun ebe ma mu oro ohun sowo oni meanwhile bokan to nse mercy ko Madrid lo nse soro pe bi ki Barcelona relegate ki won mo pada di mo bi won to ba sese ki won o disappear gan ke yan mo gbon kankan ti je Barcelona mo oni da dede ara ohun lo se oni ni pe eje omi ara ati gbogbo nkan ti nbe lara to ohun o Madrid o nikan na bi ki Madrid ni ko sa ma exist laye yi o na ni ma se o erike requirement o na loju odi mimo be o ya gbagbagba lati be kai work ati jodi mimo yi pe oluko ni Thomas Tuchel ibasan ko mu fofi fi Foden ohun ati Morgan Gibbs White o ye ko mu adani lo sinu idije fi eye agbaye tori pe awon agbabolu yi iti won so pelu won ni pe won oni good season oni season won da o sugbon team ti won ti play oni ko ni good season oni individually iru Gibbs White ati Fifo ni individually won se daada ni sa to tenu bodo sugbon team ti won ti play oni issue ti waye gege bi Kyle Walker bo se jodi mo niyan o Jordan Henderson oni ko 3 lion ti mura le o tori pe heat ti nbe ni agbonle America bayi awon ti nfoju wi na oru ati gbigbona gbigbona ti gbogbo re sa ngbona nile America bayi oni ju gbogbo e lo oni weather yen lo to yo se akoba oni sugba nto tele ni pe kesi awon nikan ni o se fun gbogbo ko ti nbo lati wa kopa na ni o foju wi na awon kankan abi meji oni ju gbogbo e lo ba won ti e ti wa ti e ti wa la ile de America o ti e ti wa mu ki gbogbo nkan tete dogbo tori gba na ti nfoju wi na re ngba ti o ba yi to bi ojo bi melo kan awon no ti awon o ti endure awon o ti endure se pe awon o ti master re gbogbo re yo ti pada jora won se pe nigba yin gbeyin bo ba ti e fe affect awon ko ni lo fa bi nkan ni bo se je niyan o ya gbagbagba lati be mo so fun yin pe lọ́sẹ̀ yà tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìsọ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìyẹn group c tá a bá sọ nípa ti ìdíje fẹ́ ẹ̀yẹ àgbáyé ìsọ̀rí kẹta ẹni orílẹ̀-èdè brazil wà mo rántí pé scotland náà wà nbẹ̀ bákan náà morocco wà nbẹ̀ àti orílẹ̀-èdè haiti náà wà nbẹ̀ àwọn mẹ́rin tó wà nbẹ̀ nìyẹn kí ni ọ̀sẹ̀lẹ̀ nbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè kóòdù cash *347 *1004*1# *347*1004*1# *347*1004*1# ni o ọkàn wọn náà lọ́sàn-án yìí but òun wo fóònù rẹ yí pé so possible sa kò sí tí ọ̀ possible ẹ̀yin ebí mi mọ sọ́mi yín pé ọ̀sán gbìyànjú ọ̀sán wò ó rí pé rere lolúwa ọ̀ padà confirm ní ìsìn tí wọn náà ṣe testimony ní ìsìn ọ̀ testify sí nígbà bá pe nọ́mbà rẹ̀ *347*1004*1# ni ó gbé ọdẹ bẹ́ in the next 10 minutes ayi koto gbọ́n kó tó dìgbà náà ẹja wọ ìsọ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta group c tá a bá wo ìsọ̀rí orílẹ̀-èdè brazil morocco haiti scotland bí wọ́n ṣe wà nbẹ̀ nìyẹn kí lẹ lè sọ tá a bá àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ ká kọ́kọ́ wo rank àwọn tíìmù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí náà
6: brazil wà nípò kẹfà
2: káàkiri àgbà ńlá yìí
6: morocco wà nípò kẹjọ
2: káàkiri àgbà ńlá
6: yìí 43
2: káàkiri
6: bátan yẹn wà ní 80 third kan
2: 80
5: 83 na
2: ni 81 yeah oto kini work up record won
5: work up record Brazil tie
2: won
5: ati Messi DJ fe agbaye ri
2: lati jodo lati 1930
5: awon de kan le ile de kadondo ti o Messi fe agbaye ri so won de ti gba nigba marun
2: ototo
5: so ti an gba kan 2002 ni
2: okay
5: so ta ba wo dara ti ri po ti lo bi 24 years ta na ti
2: gba kan okay eh bo won se qualify se ororun
5: ko rorun fun won tori pe ta ba wo figagbaga ta gba bi figagbaga merin akoko won se dada won bori meta so ngba to wa di pon to gba marun mi tele eyo kan pere won bori ninu marun de ni Argentina ti na won bi eni na asofi ami ayo merin se yo kan
2: so ko rorun
5: na ti gbe ko rorun po karun ni won se jade
2: continent wo Brazil ti wa
5: coming bo
2: na to South America
5: mo ka mo
2: se tori pe agbodo bere gbogbo e ko le yawo eyan oruko oluko ni won
5: Carlo Ancelotti
2: Carlo Ancelotti
5: nigba ti an le
2: Carlo Ancelotti star players to am be
5: ni di na la mo ati Rafinha
2: se star o do we wo ni star to po ju ba lo ni
4: awon to won ipele tun ni stars o ti je so ta ba ni ka wo awon ton ku da ni latayi baye na star Brazil na iwaju won na iwaju won na ya to mo ni kimi ju nu awon stars won na o waju won na ni awon to de ko lo world cup yi ninu to ni kaluku won se club side won ko to di pe kini Vinicius Junior won ati Rafinha na ni best player ta le pe Brazil ni
2: Rodrigo nko Okay, ko lo kini mo fe so Hendrick
5: o ni wa pe gbe bi se mi awon mejeje
2: e ti wa gbagbe baba Neymar Junior
5: ah
4: e na go de baba
5: awon e na so
4: baba
5: awon ti lu gbari ni awon lu awon si
2: be ko si lara awon ta le ma to ka si okay e ja wo olede ti Morocco kini chance Brazil lati qualify ni group yi
5: ah maja gbo si me o ipa akoko abi
2: pe le ba mo se won
5: ba se won ipa akoko abi pe le keji mo de won ni ikan to je po tan ba ti wa tete po ninu dj o ye won de quarter final
2: okay eh e ja bo sori o le de scotland
5: awon o se dada kankan ri ninu dj fe agbe be e meji abi nkan ta ti wa seyin won po group stage ri so won ni ri akole kankan bo won ni awon gbawo to je pe lowo lowo bayi te le mo la foju so pe o se se ko je pa en o mo nkan yi pada papa julo to ton wa je pe won to eyan ton lori ofe ati sepo keta ko ton bo si knockout so o so mo ko je pe fun gba akoko na nkan te kan ri gege bi akudi won ni pe orilede Haiti won oko bagba akudi le me ka kun
2: for Scotland
5: idi le de e ma go idi ni pe seri ko yin ni lu wide margin lati bori ifigagbaga yen sara pe ifigagbaga akoko ki saba rorun fun iko kankan so tan ba ti le win Haiti bi wide margin tori mejeji o ku ti won gba kan Morocco ati Brazil ko le ro won lorun lati rin kankan mu kuro so o sun ko je pe ami meta pere ni won ni ko a lo di pe won tun ti a lo ni deficit go
2: ti o poju bo si
5: ti o poju ti a ti ni nle lo
2: e ri won bi pe won o se po keta
5: lori wa gege bi po keta ni won se
2: oruko oluko ni ko ti Scotland yi
5: Clark
2: Clark ni baba si wo baba wo eh bi ani bi an se qualify oro gbo
4: eh ta ba ti enika wo
5: player fun na Denmark
4: jade
5: na le Denmark jade
4: won ni gade mi ka wo ni pe iko yi won ni luck ni bi ti won lo ha si di to je so be ni pe eh ko won lo je pe 3 points won ni ninu DJ fi ya gbaye tori 3 points le mi ko ya pe won le ni
2: 3 points yen na le gbe en to ba ni solid 3 points
4: jade ni se gbe lopolopo igba teyan ba ni 3 points igba mi goals a mo sakude fun yan
2: na mo bi ni pe solid 3 points
4: goals yo concede lowo cause mi orilede yi won sin level orilede Morocco
2: yes Scotland
4: Morocco ni player to jo dede ju won lo so tori e mo se oge ni so ri ele tan wa yi iko tan le fi seyin na Haiti ko pe gbogbo plus tan ba ri lara Haiti in first game odo Morocco ati Brazil won ti pa bada lo da gbogbo e le so
2: ti an ba wa da le to ba je pe won ni against to po na o si le pe won
4: e ga ba do nde ti o se le
5: Haiti ta de tan so yi na ni sin Haiti na lo je ki Costa Rica wa
2: beni
5: so ki an tan lo foju di Haiti na se kan wa lo se ni
2: first match kini akosile Haiti ninu DJ fe agbaye
5: elekeji ti won wa se DJ gbe won wa 1974 ekeji ti won to pada wa ri ti an si wa ngba yen na re won o ti e ni nkan kan mo ri nkan kan mo bo
6: So one the point kankan
2: bawo ni ayi ti se qualify playoff none
6: playoff lagba won ni concacaf
4: group c winner
2: ni concacaf ni
6: dawa ede Costa Rica
2: nje ate le ra gba ball kata le na ka sinu awon ayi pe irun irun
6: won ni sido
2: isido boni tin gba ball
6: ni legacy le mo tin play ni se wolf se kon
2: se wo want to wonder
6: won ni player kan ni wolf won ni kan ni Sunderland
2: to je ti Haiti okay Scotland nja star players ni Scotland
6: awon na ni McGinn lati na Aston Villa awon de na ni Scott McTominay
2: lati na Napoli
4: and Robertson
2: agbawo okay eja lo so le de Morocco promising team ni won tori pe ni 2002 abi 2022 ari ti won gbese leyin igba yen na lo ti di pe awon na lo mu won de level ti won wa ni FIFA ranking die lati igba yen na won de stop bo ti je yi pe oluko ni to nko won so di tele losa kan oruko leyin dije wa AFCON na ni o pada da bi ni pe o fi isele ni bayi ki loruko oluko ni orilede Morocco
4: Mohamed Wahabi Lokwe
2: Wahabi kini akosile Morocco ninu idije fe agbaye
4: o na ni
2: best outing won
6: awon na de na the best outing lati le
2: adulawo okay
6: awon na le ko Portugal ko nbe ni start to koja
2: e ja gbo awon star players ti won ni
4: Masrai lati ko Manchester United
2: Masrai lati Man U Achraf Hakimi lati Paris Saint Germain then who else
4: agbamolu fun Madrid Betis Zazuli
2: Abdi Zazuli then lati Madrid nko
4: won ni
6: Ibrahim Diaz
4: won ni tabi nko Sunderland no
2: okay
4: so won ti mi kan we nko bi agbamolu ti Morocco ni pe awon player awon ti won mu lo won le ma agbabo nko bi Betis bi Villarreal but won regular
2: player and won ni gbogbo bi ti won wa
4: ki se bench warmer
3: even though awon to gba league won gan to wa ni orilede Morocco to gba league abi awon to abi ka so pe lapapo awon to wa nile adulawo ninu awon agbabo won won ma wa lawon oko ile to je pe won se konrin papa julo ninu awon DJ bi intercontinental won ma a ma ra awon agbabo won lo ma saba wopo lati bi quarter final lo awon no ma nba na ma saba
2: o le ma je team olu won o ko le je bi Algeria lo wa o le je bi Egypt lo wa o le je Tunisia lo wa o si le je le na lo wa sugbon awon agbabo lu won ti won wa nle adulawo ninu awon ego awon na regular nbe bono nko
6: ah asoli won lati Al Hilal le de Saudi
2: eyin baba wa gbesi ro le awon mererin yi pelu nto wa nle yi bo le se le to won jade
6: lapọ̀rọ̀ tèmi rò pé akùdé alákọ̀ọ́kọ́ tàn méjì ṣeéṣe kan nínú pé àwọn méjì wọn kọ̀ọ̀kan pàdé ara wọn alágbára méjèèjì
2: brazil
6: àti morocco so ẹ ń bá ọkọ lórí ọfẹ àti yan yọnu ogun méjèèjì ẹ ló súnmọ́ kó wà lókè téńté tábìlì ìyẹn nínú díje ní gúrùpù wọn so ẹ tẹ́wọ́ kan wòye sí ń ṣe ojú pé morocco ti kúrò ní ikọ̀ téèyàn kankan lè fojú di so wọ́n ti fi ara wọn gbogbo ayé ìyẹn ní world cup tó lọ so tẹ́ wá ti hàn di pé èèyàn ti ń di favorite àti gbé ẹrù àgbà ọ̀jẹ̀ yẹn ìyẹn ló kù tẹ́ mo fẹ́ wo bóò ni wọ́n ṣe lè gbé ìyẹn ní ìdíje tẹ́lẹ̀ torí tẹ́lẹ̀ tẹ́ fi wá ní 2022 yẹn sì á rí wọn gẹ́gẹ́ bí underdog bọ́n sí àwọn náà ti di kan pàtàkì káàkiri àgbáńlá yìí so lápọ̀rọ̀ tèmi o tá a bá fi lè avoid the defeat against Brazil wọ́n ó sì pa àkọ́kọ́
2: jáde
6: tá a bá ti jẹ́ pé Brazil bá ná wọn ní ìdíje àkọ́kọ́ so ó súnmọ́ ka struggle lati se pele keji bo mo sa ri won gege bi pe iko ti yo yan yo
2: ko ni sori
6: sori ti o de lo si pele to kan mata
3: ta ba te ni ka tun wo awon iko mejeje ile to je pe ta ba woju we on paper a le so pe Brazil ati Morocco o na ni won balance ju ninu team e sugbon ta ba mu iko mejeje gan ta ba ni ka gbe si egbe ara won mo ro pe iko ti orilede Morocco si wa formidable ju ikọ̀ ti Brazil lọ individual player ká sọ pé àwọn star player ó wà nínú ikọ̀ Brazil ni ṣùgbọ́n tá a bá wo competition
6: eleyi ti Morocco ti won passo papa julo lati gba ti DJ Ife Eye Agbaye ti ti start lo ti pari gbogbo awon competition eleyi ti team yi play won team yi won se maintain formidable team won se maintain e so psychologically won balance ju orilede Brazil lo so lapo odo ti temi o mo ja gbokun si nbe won ma force jade in group ni
2: ni Morocco
6: won ma force lo ma se jade in group
4: orilede Brazil gan fun ara won gan n ti awon gan ko lo sinu DJ Ife Eye Agbaye lati 2010 wa asiko yi awon ex player ati awon ololufe gan inu won gan lo se cause ojojumo ni iko orilede Brazil gan depreciate to je pe awon agbabolu ti o ti koja nu ko ge agbabolu yen awon tin benbe nsin yi won sumo bata alafia awon debi kini so awon gan aya okan ti won gan awon gan o ni gbagbo to gunmo na awon agbabolu pe awon le mu nkankan bo o ko lasan ni won fi jo awon agbabolu orilede ti Morocco lo o lapo odo temi o ni club side pupo nu awon attackers won gan to tan na gan opo ta ba so nipa ti orilede si Brazil mi so nipa awon to se imaji o mo so nipa awon ta ti mo bi e mo wo nu ke bi agbabolu yen I to fi odidi sa kan tan nanu won ko bi ko tan nan laji sa ko Vinicius Junior gan ojo Vinicius Junior ta mo lati bere sa ti ba se pe gbadi sa so en lo sopin so la gbodo temi mo gbe ifigabaga koko won yen a ku de lo ma je forilede Brazil lati oko koju orilede Morocco to ti to awon ti ni team oto ni pe ani player oto ni pe ani team o Morocco yi ti ko sister to fe ba orilede Morocco play ti won le play
2: okay
4: so mo ri e ge bi anfani fun orilede Morocco pe orilede Brazil yen o le na to ba de fi le na Brazil bo se wa yen o ti tan
6: baba kan ti e ma de na pelu ge bi oloko se so yen pe ta ba wo awon ye agbabo ile ti won ko wa ni sayi ta ba wo won sa won previous World Cup ton ti gba lo squad yi o wa lara squad to je pe eyan le o easy o rorun fun yan lati benu atelu pe ko si nkan tan fe se mo ro pe nkan tan ni ni World Cup ile tan lo ni nikan oluko ni ni
2: oluko ni won ni
6: oluko ni nikan ni orilede Brazil wọ́n ní tíìmù
2: tó bẹ́yìn ọba tó
6: orílẹ̀-èdè Morocco ni wọ́n first
2: Brazil second
6: wọ́n máa tẹ̀lé Scotland ti Haiti
2: lọ́dọ̀ tí yín náà
4: ẹ̀bára ẹgbẹ́ ìlú ẹ̀jẹ̀ mi
2: nìyẹn lọ́dọ̀ ex honorable
6: challenge ex honorable ẹ̀ mọ̀ pé lóko tí ń jẹ mọ́ ọkọ̀ tí àti bàbá ò sọ mí ẹ̀ má pè ń bẹ́ẹ̀
2: bàbá àsálẹ̀ àwọn ọmọ líle
6: so lápọ̀rọ̀ tèmi mérò pé Brazil ìṣòro tán ní ojú goal scoring lo won le mi awon dada bodo mo re
2: ta ba fe to won jade
6: bo ni ta ba fe to won jade lapodo te Brazil le re ni po akoko ngba ti orilede Morocco ma wa ni po elekeji ti Scotland ma wa ni po eleketa ti Haiti o lo le wo rowo
2: se si ro pe ni coach ko ni si akude fun orilede Morocco
6: ara disadvantage lo je ninu ball ara fese gba advantage ti Brazil na ni pe ko se pe bi Ancelotti si je ni coach ke si puse igbase
2: o to jo mi lo kan
6: o ti to jo mi lo kan aliso ti gba to ifigagbaga to tin so maybe mewa so le to tin ma se pe o tin implement style re lori ko yi so o yato si oluko ni ti Morocco to nsese igbase so nkan yen ma o ma affect ma ja gbo si be tori pe gbagbo yi to wa nbe tele tele e le fi so to ko re wi en to sese bo be so lapodo temi o Brazil lo ma se ipa akoko Morocco ipele keji nigbati Scotland yo si pele keta even Morocco nilo ati mura daada to wa fi le padanu ifi gagbega koko ati si pele keji re gan yo nara
2: akodo ti iyen Morocco ko mo pe number 3 gan ni ewo
6: ti o to si bi ti o le wo si
2: o le wo si
6: to Scotland yen na ma ja gbo si nbe o le so di nkan mi ma lowo
2: ti o so di nkan mi
6: to di wele fi mo were
2: okay lavi wo were ex honorable honorable nigba kan re to tun je baba asale awon omo lile ti awon egbe lero ati awon ti won ta ipo ege fun be fi joye bayi nlo so be o nlo so be eh ji asare yi ko to omo yi jazari fa awon eyan lowo ex honorable adupe pe a pe yin ede jewa honorable nigba kan ri niyan adupe pa a pe yin e jewa ṣugbọn ju gbogbo e lo e mo ti lo ni won ebun wa nle fun ti won ni won fe fun ni ati gbe epo egede ta ti pe awon egbe ile ipo ege ege bi adeun ti won se pe gbogbo igba te ba tin wa si ori eto bayi le mo gbe bagi ipo ege kankan lo le bagi ade abi kilo ni won so
7: ben
2: e mo gbe bagi ipo e wa le ta e le sa
3: ah onarebu na tin doko eran sin leran osin agbe leran osin ni
2: onarebu leran osin na won na
3: oni be ni
2: so ele ta
3: oni be ni
2: so ele sa ko gbe ke fi kun ilu bo ele fun eran je gbeyin le ni bag kokan ni gbogbo so kokan te ba ti apia gege bi awon egbe to nse ko kari ipo ege ni tita adeun ti won se niyan won ni tosan iti ti wa nta bayi ti wa lodo ya dare bag ipo ege kan so bo se je niyan lapa be yen eran ti lati gbe iyen te ba nlo as ile ta ele tun ta fa awon oloko na mo e ti gbo e gbo eh bo se je nu number yi 091 lo bere re o pari pelu 5548 091 lo bere re o pari pelu double o ti connect ah hello
8: Hello.
2: Senu mato le wa ni.
8: Hello, sir.
2: Sa?
8: E park.
2: Se maru wa ni abokada. Okay, o dabe. Oruko yin sir ati adugbo te wa yin sir.
8: Mo wa ni nbe bo aja gbere ra.
2: Sa? Hello.
8: Ibarapa nu wa se ma.
2: Ibarapa. E pa radio, e ngbo radio ni, e ngbo radio abi. Eh pa e pa agbegbe bo ni barapa agbegbe bo ni barapa sa igogon ah end para barapa ibi to barapa not niye igangan lon be ni eh igba le tin play cash e
8: yes
2: play ri
8: mo di play la tele
2: eh sugbe eni na le bere e play laaro e de ra to play losun
8: be
2: ngba mo so pe osan yen ma set le ni egwe ke jo treto se wu abi
8: ah mo ni man try to na o
2: da congratulations eyin le je 50,000 naira losun yi se gbo congratulations e mo mo pe network ibe yen ni network ibe yen eyin le je 50,000 naira losun yi so bo se je niyan won ma pe yin eh customer care ma pe yin won a bere account details yin e ja ma lo fun tosa yi ago meje laaro la nikan ni lage lo badagun meji la losan ola atun pada abo laaro la abo si sori elekerin osan ola abo si sori elekarun ka le tete yanju gugu re kidije fe ya agbaye to bere bo se je niyan lapa be yen a gbe pataki lowo baale abe baba sale awon omo lile ati en to tan afoju sona fun gege bi pe o se se ko je alaga awon ti won ta epo ege iyin agba ni wa ko epo eh adupe lowo yin be ba tun pe yin gba mi e to le je wa bi o se je niyan titi ola ta pade o ti wole bayi o ma ti wole ibk omo to chan won ba lo omo chan o de be tan yanyan confirm apati rin dende o ma ni yo gba iroyin sin la bayi titi ola e ko kale

0: Yellow Kiniso MTN se bebe MTN gba salaruge mo kiyan gugu eyan ololufe wa patapata ti en gbo wa losan oni gege bi atuti de babi si ori eto Yellow Kiniso beyin ba sese ndarapo pelu wa eto Yellow Kiniso o je eto ti ile ise oju opo bara eni soro MTN Nigeria ti won se agbateru e lati ma se igbelaruge fun asa ise ati ijomalu abi omo niya lawijo ijomalu abi sire eyin agbagbo e lo se pataki gan pupo pupo kunle omo ni fowo se na loruko ti meju lo wa ni ikai presenter yin na ni atemi atolu komita to jo se ni oso ni e wa daruko yin fa wara le
1: e ku dede asiko yi oruko temi ni oluwa to bi lo baba logun omo ma jemu
0: salafia
1: la bayin
0: alafia la wa bi n bola gan o n ga duro kan pe te ba n gbo bi n bo nko o ide kan pe bi n bo nko o ide kan pe o wa kan pe loso oni baba ri fun igba koko eni ti o ba sese n darapo pelu wa iyen lori eto Yellow Kiniso yo ma bere wi pe kin la n se lori eto Yellow Kiniso ko so meji ti a n gbe jade je wi pe ile ise MTN Nigeria awon na ni ani ki a ma sagbekale eto yi lati se igbelaruge fun asa ise ati ijomoluabi gangan o je ade ori e ki awujo wa ko le da ki awujo wa ko le dun ko si le tuba ko le tuse ka le wa ni ipo to ye ka wa be na la ma se kini la ma ja yin si awon nkan ti ile ise MTN Nigeria ti won sagbejade e lati akata kini MTN Foundation orisirisi igbiyanju ba ti ma wi fun wa ni ile ise MTN Nigeria lati agba MTN Foundation na ti se agbejade atagbekale fun ona lati kun awon omo niyan lowo ki igba o le de awon na lorun ki awon na ki won le je eyan ni awujo ki agbegbe wa ko le da be si ni ki awon ile iwosan wa gbogbo iyen leka eto lera ki igbelaruge o le ba awon na tori eyin agba na le lo te bo teni enikeni ti iwo ba nipa lati se iranlowo fun ene keji renu ehe to ba wa ri be ile ise MTN Nigeria gege be ti se agbekale si orilede Nigeria ti won si nda bi edun ti won ro bi owe iyen na wa lati akata titi won baba ri eka eto eko won na wo sibe won si gbiyanju daada koda te ba ntele wa lori ti Empire Spelling Bee lododun bi won ti se agbekale niyan lati se agbejade awon akeko ti won yaranti daada tojo ri won ma nbe laarin bi odun mesan si odun medogun ti won ma fi gagbaga lori lana tama yen spelling b ti won se agbejade pelu e awon to ba gbegbe oroke nbe to fa koyo ju daada iru eni be yo je oludari fun ile ise MTN Nigeria lapapo nbi yo dari ile ise un fo didi ojo kan yo je CEO oga wa yo rara yeba furu omo be iru olawo lo to fe po bayi iru omo be to ba di CEO lati keke to wa ni ipo adari to ri bi se ri iwuri ni o ma je fun iru omo be o tete to ma te pala mo wi pe ah se bi iru aga ti se rire
1: mo fe se daada si
0: mo gbodo se daada si yato se yi awon eka ile eko gbogbo to je wi pe awon akeko ti won se daada koda to fi mo eka ile eko awon akanda eda awon to fa koyo nbe won kun won lowo ta ba ku lapa be ta tun wo ni akata eka imajele science and technology won na wo si akata be yen na lati kun awon ti won ba tun fa koyo daada nibe ki awon na o ma le teti ki won si le ma duro koda te mo eka amuludun wa entertainment industry awon ti olorun fun ni ebu kan tabo mi yala art ni mo le yaworan ni mo wa ni eka ere sisa ni sports ni mo nsare ni mo mo gbase lawo ni le sa long jump ni high jump ni relay ni loni ranran iru eyi ti won sese se tan ni kopẹ kopẹ yi to je wi pe iru awon mo be awon na le wa ni ipo awon ti o le ma se oju orilede Nigeria ni awon awojo agbaye gbogbo se mo pe biru awon omo yi ti awon na ba fakoyo ti ogo won tan kaakiri ke se ile ise MTN Nigeria nikan na ni won gba oriyin re orilede Nigeria yo gboriyin re idile ru awon omo be won gboriyin e iru omo be gan na o na o je amoyan gan o di celebrity no o di celebrity no iru omo be o na o mo je amoyan gan niru awojo atawon eka je ka loniranran koda ti wo eka ito ilera wa to je ti alabode lawon ipinle ipinle ti won ba se asayan won won gbianju won nawo si awon ilewosan yala to je ti alabode ijoba lati kun won lowo nbe eyi ti o je wipe yo ma je nkan iwulo fun awon araalu awon ti won be ni agbegbe be yala bi bowo ni awon eruja nkan ise lo ni sirisi koda awon ti won be ni akata ibudo awon ma line ni ya line ni baba awon homes wa ti o nbe lawujo jake jado orilede Nigeria won gbianju lo sibe lati je kinu awon mo be na o ma dun ki won ma ri wi pe se awon o si aye wa ni aba won si luya ni iro o irara biro awon mo be ti won ba ri won gbonje lo won gbe nkan te no je lo awon nkan aso wiwo awon nkan orisirisi won se igbianju eleyi na si akatabe eyi je nkan ojuse lati owo ile ise MTN Nigeria latagba MTN Foundation awon gaga na ni won se iyan na la fi ma pe wi pe ta ba ni ye lo kini so ko so meji ti a ma nso ju wi pe MTN n se bebe bebe to si ju bebe lo ni mo ki egun kale e ka bo lekan si eje nduki lohun ti mo ba de pada latakata ka ipolowo oja mo mu nkan kan wa fun yin o o tun ti sele ngboro be si la jo gbe yewo losan oni eyin no wa fi iriri yin e fi han lori re lawujo eleyi ti a nbe nile wa Nigeria yi se bo ti ri nbi na lori loki okan ni kin to wa mo se pada wa fun yin e ku kale.
2: Hey, my name is Alex. I've been a content creator for a while now, and I always try to innovate to keep my audience entertained and engaged. When 5G came into Nigeria, I thought it was all noise, you know, like the normal hype, gang, and all that noise. But boy, was I wrong. Because I've hosted virtual concerts, partied with my followers in the metaverse, created skits with creators in other countries without ever having to leave my room. I can shoot a movie without being on set. Hey, now that's a godsend. With all the money I've spent on cabs this year, if there's one thing 5G has done right, I would say it's made it easier for me to do me.
3: Change the game with MTN 5G. It offers hyper-fast internet speed, seamless buffering, and applications that can only be possible via its quality data capabilities. Available on broadband and mobile. MTN, Nigeria's number one 5G network. What are we doing today?
4: Yeah, looking is so. MTN ni gbasa laruge.

0: ti o nise lowo ni ba won jeri asa agba ti o nise lowo ni mo bi asa gbadi e ba le lo
1: abi o
0: ki won ji ki won memo ki won tayo na nise won won si ma borun yi lo yibo bi abrada baranda akiwa o e ka san e ka bo e ka bo lakotun sori gbanko gbure losan toni
1: beni
0: ni ikanni splash 105.5 fm the integrity station promoting right values olarin waju opele ro ade osiloro ko ti mo nje elephant solo yin re okan soso ajana kutegba agboje efun papojo g square arco sky giran global radio king of scoro continental and intercontinental gbanko gbure yin o tu bale bage bi erandede Casa Blanca. Olorun ni o ma so wa o.
1: Olorun ma so wa.
0: Pelu yogo e tin lo yi o ko ma gbodo ri be.
1: Agbodo mo ri kan ni.
0: Ani ko se de gbeje mo o. Ona e mo taraja se mo gbaradi fun egberun
1: na ni. Eleyi na gbanko gbi ni.
0: Gbanko gbi ni o.
1: Olorun ko sha ni.
0: Gbanko gbi ni sugbon bo ti odo meta se ije talele
1: ka ma. O mi ran ti onku mi kan ni sugbon bo ti.
0: Sugbon bo ti. Iroyin jeta ni o seese ki o ti ba gbanko gbi jeta ko ti ba wa
1: tabi ti fun tedo
0: tabi ti fun tedo iroyin ko se ti o lo nbe ina ja so to ra oyin wa funny
1: beni beni emi na nkeyin ara le mu ni e ka san sowo se nya ni bi gbogbo te se ngbo wa ikanna omo lu abile le yo splash 105.5 fm temi lade aloko ohun le mi nje o gbanko gbi royin ohun na si leleye o mo tun ti pe ogunjo loni bayi
0: o pe ogunjo o ni lo dogunjo o
1: oni lo di ogunjo
0: nijoba ibile orire o
1: eyin ijoba wa ijoba ipinle ijoba apapo gbogbo eyin ajo ileto abo olopa army civil defense gbogbo e olode vigilante edakun e sanu awon omo ye sanu awa obi e sanu wa gbogbo wa ba se wa yi afi eni to ba so wipe eje ko lohun lo n san laro ohun ni o so wipe ohun sun asun nara be eyan ji lo be eyan taju giri bayi okan eyan odo awon omo yi lo nlo odo awon oluko yi lo nlo e dakun aro yin abe yin gbogbo eyin ti se yi wa lori tabili yin e gbe igbese lati je pe awon omo yi won jade laaye pelu alaafia yo ju wa seun
0: ami ba se n ki awon ti won gbianju ni wa leyin ni toju teyin ni otun atosi loke ati sale wipe eku akitiyan eku igbianju yin yo arere to po nbe yo pada ja si ohun be na la n pa kiesi awon ti won fe sora won dolohun lori oro yi o e ma wule sora yin dolohun lori oro yi bi ebe wa si nbe ba tun be wa se tun wa be si ahan awa na ahan e ti wa mo nta je ko se eyan to je nkan kan o
1: ni oba
0: ni waju olohun afi eyan ti ba nse dede afi eyan to ba je olooto afi eyan ti ba se bo ti to ati bo ti ye eyan na lo je eyan yen lo si je pataki e ti mo gbe awon akole iroyin la ma n koko sabi sabojo a tun ti gbe won de lolokan ojo kan ki la ma sabi sabojo nbi Daily Post lo gbogbo nkan gbroyin yen wa ni apo odo ti mi bi o nibi ti o ti ni owo osikun awon olopa ti awon elegbe okunkun meta ni ogun kan ni ipinle Abia be si ni won ri awon ibon lo niranran gba ati awon kan ihamora ogun lori sirisi ti won o leto si ti won o si gba iwe ase ati mo koki won ri gba lowo won o ẹkúnrẹrẹ ń bọ nbẹ daily post ló gbé gẹgẹ bí gbàǹkọ gbèròyìn.
1: tó ẹ jẹ́ ká lọ sí ìpínlẹ̀ ogun gbàǹkọ gbèròyìn eléyìí ìwé ìròyìn new telegraph òun náà ló gbé o òun náà ni ó sì ń tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ kan eléyìí tó dàbí ẹni wípé ó mú awuyewuye lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ ogun iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn tí ọwọ́ àwọn bá tí wọ́n jẹ́ 38 wípé wọn kì í ṣe báńdíìtì o wọn kì í ṣe agbébọn bẹ́ẹ̀ sì ni wọn kì í ṣe agbésùmọ̀mí ṣùgbọ́n o àwọn èèyàn tó wá láti ilẹ̀ Cote d'Ivoire ni o olórúkọ yorùbá kan tá a mọ̀ ń porílẹ̀-èdè tí n bá rántí wọn ni àtàwọn àwọn tó wá láti orílẹ̀-èdè Cote d'Ivoire òun ni wọn
0: pé kì í ṣe àwọn porto novo
1: lajàṣe
0: kì í ṣe kútọnu
1: kì í ṣe kútọnu olórúkọ kan náà làwọn ọmọ kan súnmọ́ wa léjìgbò pé kì í ṣe àwọn ni kì í ṣe àwọn agbébọn ni ọwọ́ bá o bí kò ṣe àwọn tó wọlé wá lati ile Ivory Coast Cote d'Ivoire o na ni won pe be iwe royin New Telegraph lo gbe ekunrere royin ohun
0: oda to Daily Post na lo tun gbe iroyin yi lekunrere sugbon akole re na lo ye kin kokko gbe o oni owo sikun awon lopa lo ti te ogbon tagitagi ogbon tarigi ninu ka ma sowo ogun oloro egbogi oloro lori sirisi oni owo te o oga agba ni se baba asale sini pelu nibi ka se owo ogun oloro abi egbogi oloro be na isele ikolu kan ti ba towo awon igara olosa awon agbesun momi ti ba tun towo won se ni ipinle sokoto itakun to lo magbe fe sakoba loju oloko ba to oloko ya muada oya han danu yin ni pe asiri won tu akara tu sepo olorun oba oba ti ti fa won le won lowo bayi ti won tin mu won dakun ma jawo be ni sise o titi ta won to ku ti won gbero be o fi ja lokan ko wi pe awon oni je agbesunmo mimo ti ilo si fi wa layo ati alaafia
1: ase edumare ta iroyin eleyi na lo gbe wa lo si ipinle Cross River won ni pastor kan ati iya kan na ni won si dawo papo lati fi na omo iya ohun titi ti emi to fi bo lenu.

tomato sachet. O Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti, awori atun yo. Ounje mi adun si. Sonia tomato mix n je ki ounje dun.

0: tutu mare shiun.
1: Aye toto, aye toto.
0: Ila ra se yori eto yi ni e.
1: Aye toto.
0: Ma pa labala yi ta pe ni ba mi ton soro mi. O ma ntenu mo pe mo pokun so. Ma si wo wi pe wa se nkan kan to ku die ka to. Ro wi pe gbogbo e ti pin abo ti tan be. Ona kan ti wo na o tun gba to tun fi je aye kan ti o tun se ra eniyan. Toko labala yen le kan si eje npe number te fi pe wa 0706623 5262 0706623 5262. Won to ba ni se pelu fanfa lori oro ile oro wo ati bebe lo laarin yin ati enikan enikan duko ko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju e bara yin ni korita ko ye mi mo iwaju o se lo eyin o se pada si e pe number yen ka jo soropo ate siwaju lati mu isele tun toka imu to nika ti o je agborun asebita le to ni wa fun wa.

0: ka le o imunika ki loruko yin lati bole tin pe wa sa lati owo de apata ibadan an gbo yin sa
1: awon adari owo de
0: Tongba
1: Ward, Axiom Development. And there be what is the explosive of Koja, or the Chuaju, Metasimanilo, and Lunin Ogu, or the Pay Guri Mefa, or the Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. But look where no, a column Kova, is on water, that's our development levy. Kasabo, Abueni, Abuaru.
0: Ami igun ti ti sele arabirin yen ti sele se ngbo mi ah ipe yen ti ribete
2: e ku ara fu ase ni bani daro
0: ojo ti lo
2: ase bi se ka
0: bu ni se se nikan okan wa o
2: ase mi ba ni daro
0: e ma gbagbe o ni gbogbo igba e jade e wole
2: je ma roti
0: o ko ta so eto yi e jo mo so kulukuru lokan aya yin ni gbogbo igba amen bi o mu si ko ko je ko gbo orun asebe
2: ise dagba wa o
0: gbogbo e da ta nri la npe pe eyan ni eni wa ni
2: ko si ba se fe mo
0: mo ta la damo gan nu eyan to le se ni lo se abi to le so se nbi kan
2: mi ori won
0: opo mura o jade nle laaro aku un lo bi ise
2: imu a ma
0: se wo gan ni ru eni be nse
2: je adase bi mo oni ka gidi oni ka o
0: je ni kan ti e mo gan
2: oni ka o imu ma ni ka o imu ma ni
0: o sa nlo o sa nbo o sa nwole na ni
2: Orin mi ba mi
0: o ja sora wa o Oludumare yo fi so e so wa ku si ni fe ni kankan nu wa le a ni ji so fin la se olowo bo Oludumare uruko mi o yi pada omo ba Mukaram Adedotun Asade lo ko mi malemi na oba dodo bi oke omo ba ote ni bo te mole omo ya mo owe to fi won bi oba ipo kimekun o ma sore do ma fatari woran DJ Spider studio manager ta dojo si sepo fun ta le yi kan na ta mo meto yi wa la se be lanfani ati mo wa lo se to nbo
2: o je ma se niyan ase ni ba ni daro akuro
0: pade lojo mejo o daaro
2: ta
0: ba pe mi ni kete leyin to 0706623 5262 ni number te pe mi si 0706623 5262 o daaro

Okay. Atun ti deda niyen. Iyen so bi eto yin eto wa idan. Idan gangan leleyi. Ele to yato si dokido. Iroyin re idaraya lako tun ni. Ele ta pi amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5. Ele to kale si no gbale funfun balawo lagbegbe felele ni le Ibadan. Adu gbogbo akan si lale yi. Tore ati ko gbogbo ede fun igbaladun eyin ti ajake jado le agbalaye ta ba nso nipa ito idogogon. Adupe lowo Olorun to da wa pada layo ati ni alaafia. Leyin gba ta fori eto le lana. Ta si ni gbagbo pe ba se de laafia la beyin ti adan laafia. Alaafia ti yin ti wa oni di fi afia logo Olorun. DJ Spider lo ma je ke lanfani. Lati je pe ke gbo wa daada. Iyen lapa abe yen. Oga wa Tunde Olawo Ololoju eto Alex Ferguson. Happy birthday in advance. Oga wa June celebrants lo dominate West Midland. O lo fa. Tijani oloko dana lo ko mi. Oloko ile to n dana royin re idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor. Actor ile to wa active. Ewo wa ni kan ibanidore ti ilese wa nbi Facebook Splash 105.5 Ibadan abi ni TikTok at Tijani Oloko dana sport actor. Tede gbagbe gba tun ma yi ko to ti ka se lale yi. Gba be yen wole code yen na ni *347*1004*1#. Tabi www.cash.ng. Ko si bi to gba wole to gba wole nu mejeji. Bo je se pe website yen ise nlo nbe lowo bayi. Ti lati je ko le easy fa yen dada. USSG gagagagan. Be on o gba be on wole. Ba ti te code yen *347*1004*1#. Won bi o pe ikanni wo lo fe sa si o must splash FM. Leyin yi ticket melo lo fe ja mewa ni o meedogun ni o moyun na. Leyin yi o bi o won to send is your pe se bank transfer ni abi USSD code. On lo fe vi send di owo e ti o rorun fo nu mejeji lo tun mu. O ba ibi account number tan ba wa send si ohun account number yen le lanfani ati send di owo ti ticket te ba mu si bi nkan se ri lapa abe yen niyan. E je atesowo waju ka bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria mi o ni pe yi ko to ti ka se lale yi o ko mo da bi igba to je pe igba ibangbajo ohun lo lo ko gbelu lo o. E je amu lati nu ifigabaga olore sore to lanfani ati waye laarin orilede wa Nigeria to orilede ti Poland. Omi ayo meji meji lo lanfani ati waye. O de se pe Nigeria lo kokon lanfani ati mi awon latowo Tere Murphy Moses Simon lo assist ye. Ni igba ti figabaga na wo iseju 23 minute. Ko to di pe orilede ti Poland won da pada iyen labala akoko. Ibi figabaga na te sowo waju ngba o di abala elekeji awon osipo ropo lolokan ojo kan waye fun Nigeria. Paul Onuachu olo lanfani ati gba goliwo mi gba penalty fun iko di Super Eagles ni 77 minutes ni figabaga won fi ku si meji seyo kan ti Nigeria fi leke ko to di pe 95 minutes oni orilede ti Poland ni won da pada lo di omi ayo meji meji bi nkan se rinu. E n wo pe bo wa Nigeria se se ta fi pada ta omi pelu orilede Poland se boye ka na Poland pa ni pelu ta ni. Mo gbagbe pe opolopo nu awon agba bolu wa
ta mo bi e mo wo ti mo bere figabaga fun akolu lanfani ati bere figabaga yi opolopo awon agba bolu ton se fi wi pe na lo lanfani iyen lati bere figabaga ohun bo je awon to e mo bi e mo wo to bere figabaga ohun bi wi fredin dede bruno ojiamachi maduka okoye Moses Simon Ako Adams emo tere movi se regular player ninu ko di super eagles bi super eagles ba pe tan yanyan tere movi emo je agbo si nbe ko fe si number 5 gan ninu awon atamata se si nigeria ni se bi ta ba tin da ko awon victor simen Ako Adams gan on gan ti gbapo lowo waju nu ko di super eagles sawon Taiwo awo ni yi lave so ni Paul no atu gan on gan binu lowo bayi iyen ninu ko di super eagles atamota se olowo fi ya eje ko egbe agbabolu ti super eagles orile de wa nigeria eje alanfani adi son wo waju oluko ni o se mori o ti da ko awon agbabolu ti o fe nu ko egbe agbabolu ti inu ko egbe agbabolu ti real madrid o bakan na o tun ti toka si awon agbabolu kan o se se ki ko egbe agbabolu ti arsenal kan fori ko japin o oluko ni o se mori o tori lara awon bi to tun da ko ikan na awon agbabolu iko ti arsenal wa o didi da ko eni pe oluko ni mi le ni te ba ti ba wa left back kan abi defensive midfielder oluko ni o se mori o da ko en to fe ninu ko egbe agbabolu ti arsenal ti mo kankan asiko ti gbogbo eyin arsenal o ru lewa yi ti dadama agbabolu ololuko ni o se mo ge olona ka sinu ke bi agbabolu ti arsenal a nbo lapa abe yen baba so nipa idije fi eje agbaye ele ti o gbina ya iyen laipe yi lojo kokanla osu ta wa yi ti o si mo tenu bodo lojo kokandini ogun loṣu ti nbo July 19 oni o lanfani ati tenubodo awon agbabolu kan wa ninu idije fi eye agbaye yi to je pe baba awon won lanfani lati kopa di world cup awon na tun fe lanfani ati kopa ni world cup baba awon kopa world cup awon na tun fe lanfani ati kopa world cup kaoko mu lati eni akoko Sebastian Butter omo bibi orilede USA ni baba re na kopa ninu dije fi eye agbaye ni 2002 o gba 2006 world cup na koto di pe o di oluko ni baba so nipa Greg Butter Greg Butter ni o ko baba re o na gba bolu o gba idije fi eye agbaye eni elekeji oni Francisco Conceição Francisco Conceição ninu kege agbabolu orilede ti Portugal baba re na Sergio Conceição o na lanfani ati gba world cup iyen fo orilede Portugal na o gba world cup Korea Japan 2002 Lee Tae-seok ninu kege agbabolu ti South Korea baba re Lee Eun-young na lanfani ati gba world cup fo orilede South Korea na baba so nipa Angus Gunn lorilede ti Scotland baba re Brian Gunn baba so nipa Angus Gunn yi o sumo ko je pe oni o je asole akoko fun orilede ti Scotland leyin igba ti o kede pe ohun o mule fun lege si Scotland lohun fe mule si lohun fe mule fun omo olomo ngba to ti ri pe ati sole ati di asole akoko nile gesi yo le baba re o lanfani lati si gba bo si daada fun orilede ti Scotland to si kopa fun lodun 1990 Elibrot Haaland baba re o lanfani ohun na o lanfani ati kopa ni world cup baba re half age Haaland o na lanfani ati kopa world cup o represent Norway ni 1994 world cup lorilede USA Justin Kluivert lorilede ti Netherlands
agbábọ́ọ̀lù ìsẹ̀yìn nìyẹn bàbá rẹ̀ Patrick Kluivert òun náà láǹfààní àti kópa fórílẹ̀-èdè Netherlands náà ní 1998 World Cup tó sì ṣe dáadáa fún wa. Bákan náà Giuliano Simeon ọmọ bíbí inú olùkọ́ni Diego Simeon olùkọ́ni gẹ́gẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Atletico Madrid bí ṣe ń lọ sójú orílẹ̀-èdè Argentina yìí bàbá rẹ̀ náà Diego Simeon náà kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Tó sì jẹ́ balógun gan bàbá rẹ̀ Diego Simeon jẹ́ balógun ní France 98 lèkan pàtàkì lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ nìyẹn fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè Argentina. Ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé mẹ́ta ni bàbá rẹ̀ lọ orílẹ̀-èdè Argentina. Bákan náà Christian Tosvet lórílẹ̀-èdè Norway bàbá rẹ̀ Eric Tosvet náà òun náà kópa fún ife ẹ̀yẹ àgbáyé ìyẹn fún orílẹ̀-èdè ti Norway náà. Lucas Hiddink lórílẹ̀-èdè ti Algeria bàbá rẹ̀ kópa

ye yi won bi ope ticket melo o lo fe ja mewa ni o medugun ni o to ba ti da won lohun pada won a send account number si o account number tan ba send si o yi o lo send yi owo iye ticket to ba mu o lo send si bi nkan se ri ni apa abe yen niyan ta ba so nipa ti cash e o ti play cash e nu ko wa ma focus si e mo gbagbe media cashport in kan lekun gbagbangban June 24 ninu osu yi ojo kerin le logun osu kefa oni media cashport eyan kan tun ma na ro 1 million tan iyen lojo yen ka wa le mi ni wo ni ati sin ni won ti ma yin le bi nkan se ri lapa abe yen ni ogo eje ate sowo waju ka gba orilede ti Brazil wole ka gba orilede Brazil wole baba nso nipa ta ba nso nipa aso gba bolu ele ti Nascimento Pelé agba bolu fun orilede ti Brazil to je agbawo agba bolu fun orilede Brazil to je agbawo Nascimento Pelé of Brazil aso wo gba bolu to wo ni 1958 World Cup nigba yen baba kopa ninu odije fi eje agbaye leni odun 17 17 years oni baba kopa ninu odije fi eje agbaye lodun yen idije fi eje agbaye ile to waye lodun 1958 lodun yen go mefa ni baba gba wole ninu figabaga merin ti baba lanfani ati kopa nbe lodun yen baba so nipa idije akoko ti orilede Brazil ton kokko mule baba so nipa World Cup asekagba ele tan gba koju orilede ti Sweden iyen ni ojo 16 osu keje July 16 oni World Cup final yen waye laarin orilede Brazil ati orilede ti Sweden Sweden won lu iyen lasekagba aso ti baba wo lodun yen ti Nascimento Pelé to wo lodun yen won fe ta aso yen bayi ni wo to ba lo lo o le fi dokowo o ya o lenu pe o se afi aso Nascimento Pelé o se fi dokowo idi to se fi dokowo o gbo nisin pe to ba lo lo o le ra pamo ti won no tun pada tu tabi odun bi melo kan to tun taju eye ti o ra lo aso yen bayi won fe ta aso yen ni $6 million auctioning ni o oja basa tan ba loja basa ni pe e n ba san owo to poju won fi ojo si pe ojo bayi ni o mo lori igba won wa fi akoko si pe akoko bayi titi igba na ale ra won ti o so bi 3 million 4 million 5 million and 6 million gangan ni gbedeke ti an lo an ba de en ti o san ju 6 million lo na won o ta o gege bi ti on ti a lowo nu won fe ta aso yen ni $6 million e ma gbo o e wo pe bo la aso yen se wa di sin bo la aso yen se wa di sin bo na se confirm pe aso ti Pele wo ni 1958 World Cup asikagba ami ayo marun si meji o na ni idije ohun oloku si ta fi boju orilede ti Sweden je inu figabaga ti baba ti score meji iyen lodun yen leyin igba ti an pari figabaga ohun Nascimento Pelé o fun akin egbe re kan ni jesi yen o fun didi ni Pelé fun jesi yen didi wa toju jesi yen lati odun 1958 to fi di odun 1993 lo toju jesi yen nigbati didi ohun di jesi mu wo odun 1993 ntie lodun 1993 ohun didi wa wo pe iru aso eyan bayi ko ye ko ohun fi inu ile o ye ko ohun fi sibi ta mu eyan o ti mo wo ni lo ba mu aso Nascimento Pelé o mu lo si museum kan ti won pe ni Rosa Sport Museum lorile de Brazil nigba to do odun 2004 museum yen ni won ti ta jesi yen ni £59,000 lodun 1993 lo mu aso yen lo museum iyen ni Rosa Sport Museum ni orilede Brazil
ọdún 2004